0: bawat munisipyo as well as syudad. Bayad, magkamuna muna magbayad. Because somehow that 6.6 million na pagkakautang nindo will augment and eventually, baka laban magsurunudan pa ni bang mga arugong ordinaryong namamanwaan, membro konsumidor kan kooperatiba, masupok baga ako manirayan. Maski medyo nagkukulang-kulang ako, I make it a point. A day before, at least a week before, mag-abot ang due date, bibayadan ko. Tahabo ko na mag-contribuer pa sa nasa 9 point something billion pesos na pagkakautang kan sa tuyang kooperatiba. Di ba? Ini ko ta, mga simpleng question sa naman. Di na kita magparatarahub-tahub pa. Unpight kaya nindo, palinig-linig unpight. Mainganyan ka mo kan Miral ko? For what? Taka ni mag-infuse din budget and eventually, sinda naman magpadalagan? Why in the first place? Uni nga na napot siya. Mayor Baldo, Mayor Caloy, si Sayman na investor ang mamumuya mag-invest, mag-infuse nin capitalization na aram niya na nasa 9.9 billion pesos ang pagkakautang kan sa tuyang kooperatiba. Unless otherwise, he has something in mind better than what you are thinking about. Gets nindo? Pareho man ang nangyari kan sa APEC. Pareho man yan kan nangyari sa APEC. Aram kan APEC, igwanag ka itong winalat na 2 or 4 billion something. Kan nag-take over ang APEC, just to remind you people of Albay, may 4 bilyones ng pinag-asumir na pagkakabangkarote ang APEC when they took over the management of the cooperative. They knew already that there was an existing 4.2 billion pesos na pagkakautang. Oh, baka naligaw ka mo. Ngunyan, aasumiron kang grupo ni Manny Pangilinan, kan Meralco, ang nasa na, excuse me, nasa 9.4 or 9.5 billion pesos na pagkakautang kan kooperatiba. You think they are in the same set of mind para mag-assumir kan arugang kadakulang pagkakautang? I don't think so. Unless otherwise, totoo, mayaman ang grupo ni Manny Pangilinan. Mayaman ang grupo ni Gokong Wei. Tayo ba gando ang may sadiri ka nasabi ng Miralco? Anapot, kung sarong negosyante ka, Manoy Tupi, Manoy Ryan, aram mong ang sasaluhon mong kooperatiba, ang sarong negosyong sasaluhon mo, arog kan kadakula, ang utang, mamumuya ka. Unless otherwise, ibaman ang dalagan kan utak mo. Baka pag nagtukaw ang Miral ko dyan sa Aleko. So nangyari duman sa APEC na dating may 4 bilyones na pagkakautang in less than 3-4 years, bakong nag 6 bilyones na. Anyari! Basta ako, simple man sana ang mga argumento ko digdi. Dahil na muna kita magpapara-entertain kan mga bagay-bagay na aram ta nang napasaalan ta na bagong maiyo Manoy Ryan. Aram mo nang napasaalan mo. Ha? Nag-private partnership, nag-negosyo ang kooperatiba, pinalaog ang APEC during that time. Ha? In the hope that it will help the cooperative be back on its feet. Natibaan lamang yan makatindog liwat. Nangyari? O, saka, ano ba? Tapos ganyan, sasabihon nindo na yaon ang Miral ko, tanganing isalbar kita. Ayun ang pigsasabi ni Manoy, former Judge Ramon, art lamang. Iistorya nindo aduman sa mga day nakasabot. Bakong iyo man ay linda. Iistorya nindo yan duman sa mga day nakasabot. Tako kaya bako man ako malilingawon. Aram ko man ang mga kaganapan sa buhay kan may buhay. Ay na, param na ako Manoy Ryan. High blood na naman ako. Bata, aday ko natapos transaksyon ko duman sa LTO. Pero sabi ko kay Manoy Ryan, sa Biyernes, pag uli niya, dahil na siya malakaw. Sigurado na yan. Ayun ano, okay na. Kaipuan ko na sa nang kunbaga kwa nun duman so ristro. Rimati na ang buyo. Sa pangarap po ni Manoy Tope, kasubago na pinagtrukisa naman ni Manoy Ryan. Ini po liwat si Papa Rod Perez sa Lamatunon, Marina Pagkaaga.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours, Inc. Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon! Uragon!

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bigulado o ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na ang mas pinahaba,
4: mas pinabongga
5: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na!
5: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
5: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
5: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
5: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: The most memorable songs.
7: Ballerina girl,
6: playing one after the other.
7: Let me tell you now,
6: down memory lanes.
7: All that's on my mind.
6: Right here, right now. Now, Ragon Retro Morning.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Pasabikulado o ragun!
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
5: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
6: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
9: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
10: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
11: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
12: FM.
11: Radyo Uragun.

99.7. Oragon and Yells, magandang morning. And today is araw ng Thursday. Akalain nyo patapos na naman ang linggong to. Pero ano, kamusta ang lahat? Okay ba pa kayo? Okay na okay pa ba? And ako, eto guys, shout out sa sosyalerang Luki Vlog. Ayan, Kimio Sardalia from Canada. Action tulong mula sa puso. Baro Vlog, Roland Milena. Ano to, Bokyo Vlog from Rapu-Rapu. Ayan, from Lady Ashmoto Vlog yan, mga ka-Oragon. Grabe yung mga vloggers natin na nakatutok sa atin. Maraming salamat, ha? Yung support talaga sila. Thank you. And we love you guys from the bottom of our hearts. Yes, para pa din sa mga nais bumati, ha? Sige na, send na sa amin number na 0961-355-6393. Samahan niyo ako till 11 sa programa Oragon Retro Morning. So here's Where Do Broken Hearts Go? Stay tuned in only on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
7: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.

0: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Pinipilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Hoy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: So, anong yes. Pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Noong ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pabloated ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
9: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandise. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
14: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: The most memorable songs.
16: Ballerina girl.
15: Playing one after the other.
16: Let me tell you now.
15: Down memory lanes.
16: All that's on my mind.
15: Right here, right now. Urago Retro Morning.

0: Pinipilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonan ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
6: Reliving your memories.
7: I can see the pain living in your eyes.
6: And the songs that made you smile.
7: No, I can't.
6: And the feelings you won't let go.
7: If only just begun.
6: Uragon Retro Morning.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Anita?
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

Pinoy 90.7. Ora ko na niyang it's exactly 10:36 in the morning. Uy, magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na sa Rosales Itiri. Hello dyan kay Ma'am Doris, kay Sir Nelson Rosales, kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. So, magandang morning. Uy, nagsarap na na. Sa mga nakatutok sa atin dyan, ha? Magsarap na ng mga kaurap. And of course, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. So, tutok lamang kayo dyan dahil makakasama nyo pa ako till 11. So, here's Natatawa Ako by AG. Stay tuned in only here on BII 90.7. Urago!

0: Love, tumot ka na mas minaga yung kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha? Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bikulado o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Hi, madam.
6: Hello po, madam. Ako po si Gemelyn Botanario.
5: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
7: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
6: Tanday pa ako nakainom. Sir, may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
7: Day ka nabiganaan magkaon.
6: Maski ang pagkaturog po, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
8: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
14: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
15: Mga alaala ng nakalipas.
16: Wala nang makilala ka, aming mahal.
15: Kay sarap. Balik-balikan kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Oragon Retro Morning.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners na tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo, at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulawete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Pegasol sa Bansipi. May-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magayon na rin sa present blood came ko. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Different, different, different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here. On Oragon Power Hits.

0: You're listening to 90.7 Radio Urakun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: NG Mark Ammonias.
2: Good morning. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating mga suki. Malusog na umaga po sa ating lahat. Sa mga kasangga nating laging nakasubaybay, marami pong salamat. Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay napapakinggan ang programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig na mga parents, mga nanay, malusog na umaga?

0: senior citizen, good morning. Welcome po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Ito naman ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Malusog na umaga po sa atin lahat. Kumusta? Kumusta? Kumusta na po tayo? At talaga namang ang bilis po ng panahon, ha? Ngayon po ay buwan na po ng July, mga parents kong minamahal. Ibang klase ang panahon ngayon, ha? Napakabilis po. Pero ito po ay mabilis sa mga taong sobrang busy sa kanilang mga gawain. Pero doon po sa mga nakatambay lamang ay talaga namang napakabagal po ng oras, hani. Pero sa mga taong naghahabol sa kanilang future, sa kanilang kinabukasan, ay talaga naman, mga parents kong minamahal, halos kinukulang po yung oras, hani. Lalo po yung ating mga parents na talaga namang ang kanilang negosyo ay isinasalba. Ano ba yung isinasalba? Inililigtas, ha? Kapag matumal, abay halos ay yung gabi ginagawa ng araw. Talaga namang yun po'y mga naranasan natin din, eh. Kaya lakas ng loob lang at tatag, mga parents kong minamahal. Kailangan po nating maging malakas, ha? Maging positibo ang ating pag-iisip, ha, sa ating mga hanap buhay. Walang susuko. E kapag sumuko po tayo, ay di zero na tayo, hani. Samantalang kung tayo po'y nakikipaglaban, ha, sa ating kinabukasan, ay magagawa't magagawa po natin na tayo'y umasinso. Marami pong mga talagang matsatsaga na naghahanap buhay, pero sa bandang huli ay talaga namang maunlad po, mga parents kong minamahal. Sa ngayon po kasi, ang mga tao walang tiyaga na rin, eh, ha? Lalo po yung mga tabi sa mga bagong sibol, yung henerasyon ngayon, ako po, masyado pong mainipin, ha? Gusto'y pera agad, ha? Gusto'y may salapi agad silang hawak. Ayaw nilang paghihirapan, mga parents kong minamahal. Kaya yung ating mga parents, ingatan natin yung ating mga anak, ha? Lalo yung ating mga anak na kababaihan, baka hindi natin alam kung ano nung ginagawa ng mga yan. Kaya dapat mag-ingat po tayo, ha? Talagang ating i-observe yung ating mga anak. Anak, bakit ka ba nagkaroon ng ganyang klase ng cellphone? Bakit mayroon ka na ngayong cellphone na iPhone na latest? Saan mo kinuha ang pambayad dyan, ha? Kaya't yan po ay isang pwedeng maging reference po natin. Maliban kung ating mga anak ay may mga sariling hanap buhay, papano kung yan po'y estudyante pa lamang? Kaya sige po, mga parents kong minamahal, sana maintindihan niyo ang ibig kong sabihin. Sa mga nagpapalusog nating mga kasangga, alam niyo talaga sa totoo lamang ako'y mapagmahal sa mga parents, eh. Sapagkat ang mga parents yan po'y nagpapakahirap. Kaya pasensya na po minsan, ha? Baka may masabi ako sa inyo na hindi nyo magustuhan, ay ipagpatawad po. Ang mahalaga po sa lahat, mahal ko kayo, mga parents ko. Kayo po hindi ko kayang tiisin, ha? Kaya kami po, ang management, ang inyong lingkod, ay patuloy na naghahanap ng solusyon sa mga karamdaman ng ating mga parents. Kaya ang ginagawa po natin, tinutuklas po natin ang mga herbs na pwedeng makatulong po sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga produktong ikinakalat natin sa merkado. Kaya kung mapapansin po natin, ang bagal ng pagdami ng produkto ng ating company. Ano po? Sapagkat unang-una, napakahirap po na maglikha ng produkto na sabi nga effective kung tutuusin. Kaya yung mga produkto natin na nabibili dito sa ating mga drugstore, pharmacy, grocery na pag-aari ng JMR Herbs Incorporated, yan po ay talagang inaral ng husto. Kinag-aralan po yan, hindi sa pera lang ang pinag-uusapan yan, yung kalusugan po natin, mga parents kong minamahal. Ano? Walang produkto tayong inilabas na hindi mahusay, sapagkat unang-una masasayang po yung ating mga sinimulan, yung ating paggamit ng pera para po tayo makalikha So dapat po ay gumastos na din lamang, ay di ito doon na po, honey. Gandahan na yung produkto, mga parents ko. Kaya nakasisiguro po kayo sa mga produkto po natin sa buong bansang Pilipinas. Ano? Kaya nakikinig po ang mga taga Lucena City. Good morning everyone. Malusog na umaga. At mga taga Batangas Province, mga taga Romblon, good morning. Mga taga Marinduque Province, siyempre, malusog na umaga po. Mga taga Batangas, mga taga Laguna Province, Kabikulan, Kabisayaan, sa Infanta Pulillo area, kumusta nga ang mga taga Atimunan? Yung mga taga Atimunan ay nasasakop yung ating programa sa may bahagi po ng Alabat Island. Good morning sa mga taga Alabat Island. Malusog na umaga po. Welcome naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. So yun po, yung mga kasangga natin na nagpapadala ng mensahe, maraming salamat po. Ang numero po natin, hindi naman nagbabago yan, 0933-214-5288. Ulitin ko po ha, 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Maya ko po basahin yung mga mensahe po ninyo. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Basta ang ating mga produkto ay pag-uusapan po natin dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Basta huwag kayong aalis sapagkat ang mga produkto pong ito ay para sa inyo, hatid ng JMR Herbs Incorporated. Siyempre naman gusto po namin kayo'y maging malusog. Mag-ingat po tayo sa ating mga biyahe ha. Mag-ingat palagi, huwag laging overtake ng overtake. At yung mga nakamotor, mag-helmet naman kayo ha. Huwag ilagay sa siko para safe po yung ating ulo pagka ina-slide po tayo ha ni. So sa lahat po ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo. Yung mga bumabiyahe po ha, sa mga pampubliko, pangpribadong sasakyan, mag-ingat po palagi. Sa mga nasa tindahan, mag-ingat. Mga nasa bangka, nasa barko, mag-ingat po tayo. At yun po ang ating hangarin sa ating mga tagapakinig. So yun po mga kasanggat, tayo po tuloy-tuloy sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre ako po ibabalik at ako po muna ay magbibigay ng ilang paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonyas. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasanggat Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Mark Cafe.
1: Kasangga at kalusugan. Manatiling nakantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang NG Mar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: de Marcamônias.
1: Balik po tayo mga kasangga at atin pong pag-usapan yung ating mga produkto. Yung pong mga nagtatanong na kung ano-ano yung ating mga produkto dito sa GMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan para po sa ating mga parents. Ang atin pong produkto ay mga inumin, ha? Mga inuming kape na kung saan maganda ang benepisyo sa ating katawan sapagkat ang focus ng company ay makapagpalusog sa ating mga parents. Yung pong kape na narinig po natin, ang pangalan po ay Mar Cafe, meron po iyang tinatawag na 5-in-1 plus 1. Yan po yung may agaricus, blasimoril mushroom, may panax sa ginseng, at syempre may spirulina. Yan po yung kaping ang sarap ng natural. Marami pong nakikinabang sa ating mga produkto sapagkat maganda ang epekto ng mga herbs na nakapaloob po yung active ingredients mga kasanggahan eh. Kaya't itong company, ang JMR Herbs Incorporated na JMR Marketing, yan po ay nagsimula lamang sa kunting produkto mga kasangga. Kaya nang ito'y magustuhan ng ating mga parents, lumaki po yung ating company. At ito po ay sa tulong ng ating mga nagtitiwala, mga napapalusog natin ng mga herbal extract. Ayun po mga kasangga. Kaya nagtuloy-tuloy po ito, lumaki na lumaki. Dahil po mga kasangga, yung produkto po yung maganda. Effective po yan. Ano? Kasi po mga parents kong minamahal, sa totoo lamang, ang produktong inilalabas sa merkado, yan po yung may bilang mga kasangga. Kapag sa loob ng 3 buwan, mga parents kong minamahal, lumabas yung produkto at hindi na po yan ulit nabilhin ng ating mga parents, yan po ay siguradong mawawala. Hani, talagang hindi na po yan binabalikan ng mga parents kapag masama ang produkto na kanilang makukonsumo. Pwedeng one time lamang silang makabili, pero yung mga susunod hindi na. Kaya maraming mga produktong lumabas sa merkado na mga nawala na sapagkat mga parents kong minamahal, hinahanap nila sa ibang produkto rin yung nararamdaman nila doon sa ating produktong Mar Cafe. Kumbagay sumusubok sila eh. So wala naman tayong magagawa sapagkat may bagong labas. So kapag sa unang tikim nila at talagang hindi nagustuhan, babalik naman sila doon sa Mar Cafe. Hani, yan po'y alam po natin sapagkat transparent naman yung ating mga parents eh. Tatsabihin nung isa nating kasangga, tatawagan ako at sasabihin sinubukan niya yung bagong produkto pero hindi raw mahusay sa kanyang panlasa, hindi rin mahusay ang epekto sa kanyang katawan, kaya siya ay bumabalik po doon sa ating produktong Mar Cafe. Wala daw makapantay doon sa Mar Cafe natin. Sa mga produkto natin, wala daw talaga makapantay. Hani, kapag ang pag-uusapay tungkol sa mga herbs, ay totoo naman po yun mga parents kong minamahal, ha? Sa bagay mga parents ko, hindi naman tatagal itong ating company at yung produkto kung hindi po yan mahuhusay. Sapagkat iiwanan po yan ang mga parents natin eh. Kung wala namang maitutulong sa kanilang kalusugan, gagastos lang sila. Hani po. Kaya po ako po ilubos nagpapasalamat sapagkat bago po natin ilabas sa merkado yung ating mga produkto, dumaan po muna sa akin yan. May talagang istorya po talaga sa buhay ko yan. Ano? At akin po yun. At sabagat ang sabi ko nga ay ayaw naman akong painumin ng kape ng ating doktor, gumawa ako ng sarili kong kape para sa ganun ako'y makapagkape pa rin. Kaso naisipan ko na ano kahit ito'y ibahagi ko sa ating mga parents sapagkat ang ganda ng aking mga naranasan at ako ay paedad ng paedad pero ang lakas-lakas ko pa mga parents kong minamahal. Kaya naibahagi po sa mga parents, sunubukan namin sa isang drugstore. Ayun, pinag-agawan po siya sapagkat ang ganda ng epekto sa pangatawan ng tao sa pamagitan ng mga active ingredients. Yan po, mga parents ko, ha? Kaya itong si Marcapin, number one sa merkado po yan, mga kasangga. Kung tayo po ay nagdududa, ay nasa sa inyo po yan. Pero sa totoo lamang, ha, marami pong natulungan ng mga parents natin. Marami ang humaba ang buhay, mga kasangga nating nakikinig, ha, sapagkat malaki po ang tulong na sustansya na naibibigay ng ating mga produkto. Kaya sa ating mga parents kong minamahal, yan po ang produkto natin, Marcafe. At meron din tayong Marcafe with brown rice extract. Tapos itong Marchoco, yan pong klaseng yan na produkto ay talaga pong napakahuhusay. Ano? At hindi lamang po yan, meron tayong Marc Capsule, Marc Up Capsule, Ascorbic Acid, yung Marc C Vitamin C Plus Zinc. Meron tayong Marc Juice, 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. At meron tayong mahuhusay na sabon. Ano? Kaya yung ating mga kasanggang parents, ha? Pag kayo'y maghahanap ng kaping Mar Herbs, hanapin natin Tatak Mar Cafe. Sigurado po kayo dyan. Hindi po kayo nagkamali sa mga binibili niyong mga produkto, lalo kung ang tatak po niyan ay Mar Cafe. Ano? Mar Cafe, 5-in-1 plus 1. Mar Choco, 9-in-1 plus 1. At Mar Cafe with brown rice. Yan po ay sinangkapan ng isang halaman na stevia, yung pampatamis without worries, mga parents kong minamahal. Kaya safe po ang lahat ng ating mga parents. Ano? Yung ating Mar Capsule na pinag-agawan din sa merkado dahil kayang-kaya ng kanilang bulsa ay medyo kinakapos po yung ating production, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang iyan ang tunay na kapsula na ating pwedeng pakinabangan, sapagkat yung 12 active ingredients ay talaga namang mahuhusay at piling-pili. Hindi tayo naglalagay ng mga active ingredients na walang may tutulong sa ating mga parents. Ano? Kaya yung ating mga kasanggang nag-unainom ng Mar Capsule, huwag ho kayo mag-atubili, sapagkat yung capsule na yan ay halos regalo na lamang sa inyo ng company. Dahil ang halaga ng kapsula natin ay 25 pesos, pero ibinigay lamang po yan, mga parents kong minamahal, ng 12.50 ang isang kapsula. So may subsidy naman yan, mga kasanggano. Inaabunuhan po yan ng iba natin produkto para po sa ganun. Ang hangarin naman ng kumpanya ay maka-avail ang lahat ng ating mga parents ng mahusay na kapsula na may pinagsama-samang mga herbal extract na kailangan ng katawan upang maging malakas, masigla, malakas ang immune system, malakas ang resistensya, kaya nandyan na po yan. Mayroon na rin po yung halong vitamin C, mga parents kong minamahal, yung sodium ascorbate. Kaya sa ating mga kasanggang parents, ha, yan po yung ating mga produkto na binabanggit palagi sa ating programa. Ang mahalaga po dito ay tangkilikin po natin. Pagkatapos ng ating programa, kung wala kayong available na products dyan, puntahan po niyo ang ating drugstore, pharmacy, grocery na malapit po sa ating lugar. Numero unong produkto ng JMR Herbs Incorporated.

0: ng Quezon at ng Louisiana, Laguna. Mabibili mo na ang mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated. Carlos Super Drop. Ang mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar. Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. Jaymar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. And Jaymar Camonias. Jaymar Camonias.
1: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Tayo muna i-exit mga kasangga sapagkat ubos na po yung ating time. Ano po sa ating radyong pinakikinggan. So, wag nating kalimutan nga pala mga kasangga ha, yung ating magandang sabon. Ano po, may sabon tayong gandang natural, pwede po yung gamitin araw-araw.
2: Gandang Natural. Gandang Natural. GN. Gandang Natural Skin Germ Fighting Action and Skin Whitening Soap.
1: Tatlong klase po yung sabon mga kasangga, no? Yung Gandang Natural with papaya extract, ha? May tawas na, may turmeric pa. Skin Whitening Soap, 135 grams po ang isang piraso, ang bigat, ano? Yung timbang ko. So, tatlo po yung klaseng sabon. Sabihin lang ninyo, sa bibilihan po natin, meron po tayong sabon na mahusay, yung pong gandang natural. Ano po, tatlong klase po. Alam po yan ng mga drugstore, ng mga grocery. Ano po, magandang klase yung sabon natin. Talaga namang export quality po yan. Huwag nating kalimutan. So, babati ako ng, batiin po natin pala yung ating mga kasanggang nagbe-birthday sa araw na ito. Happy, happy birthday. At sa mga parents natin na talagang nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, syempre, happy anniversary po. Nawa po'y maging maligaya po ang inyong pagsasama at bigyan ng biyaya ng Panginoong Diyos. Sa mga kasangga nating nagdaramdam, ano ba 'yung nagdaramdam? Yung pong nagtataglay ng karamdaman, ang gawin po natin, huwag tayong makalimot na magdasal sa Panginoon. Yan po'y malaki ang may tutulong, maniwala kayo, hani. Talagang naiibsan 'yung ating malungkot na damdamin, ha. Malungkot na kalooban kung bakit tayo nagkasakit. Ang Diyos ay hindi ho nagpapabaya. Kung kayo po'y nalapit, syempre naman, kayo po ay pakikinggan, lalo kung kayo po ay talagang humihingi sa kanila ng kapatawaran, nagbibigay ng pasasalamat. Ano po? Number one po yan, mga kasangga. Tayo po ay biglang gagaling kung talagang gugustuhin po natin. Sa mga kasangga natin na nag-live dito sa ating programa, ay nariyan po yung ating kasangga sa FB Live, ay di si kasanggang Hernan Uribe. At dito po naman sa mga patotoo na kinala po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, maraming salamat. At naway may pagpatuloy natin ang pagbibigay ng mga patotoo sa ating mga parents sa mga kumukonsumo ng ating mga produkto. Yahoo! At dito naman sa bahagi ng pag

pagsaliksik ng mga impormasyon may kaugnayan sa mga ingredients ay kasama natin siyempre walang iba kundi si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. At ako po naman yung lingkod, siyempre walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: pinapakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Basta Bicolano o Ragon.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Liyan na gabus.
4: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. The newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change. Gonna do your laundry. I ain't your mama.
1: And the most requested.

0: pipigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Bibiana, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
6: Ito yung maestra po kung ang tipo.
5: Mapabaak na punta.
6: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
5: mga bukol.
6: Oo, bukol.
5: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
6: Opo.
5: Ano sabi sa imo?
6: Ang ano niya, ma'am.
5: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
7: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Mall San Fermin Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rue dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragun.

99.7 Orago na niya sa 13 minutes makalipas ang alauna ng hapon. And welcome sa programa Orago sa Hapon. Samahan niyo ako guys till about 3 p.m. Uy, kamusta ang araw ng Thursday ninyo? Today is July 2, 2026. Sabi ng mga Baskarenyos, uni brownout. Yes, talagang brownout na naman. Sana last week na ngayong week na talagang merong dalawang araw na nakalaan para sa brownout. Ano meron? Tapusin nyo na kasi, Aleko, mayaman naman kayo eh. Kuha na kayo ng maraming tauhan para matapos agad-agad. Pero sana naman napakadelikadong trabaho naman talaga yung sa kuryente. Sana alagaan nyo yung mga, ano nyo guys, mga, ano tawag dito, mga empleyado. Kasi minsan, di ba, may mga nakukuryente and everything. So sana ingat-ingat din sa ating mga linemans. Tama ba? Linemen. O, baka yun na yun. Ingat po sa inyo. Sana last na ngayon, ha? Wala nang next week. Buti na lang kung bumababa yung bayarin kahit na may twice a week na brownout. Pero hindi eh. Masisitaasan pa nga mga bets. Grabe no, yung akalain mo yun, 3 weeks nang twice a week nagba-brownout pero marami yung nag-post ng mga matataas na kanilang yung mga matataas nilang bill. Grabe, sana naman Aleko, pero tumaas talaga guys, 12 pesos na yung singil ngayon sa kuryente. So abangan niyo na at accept niyo na tumaas talaga yung singil sa kuryente at tataas din ang bayarin. Sana all na lang sa may mga jumper, sana mahuli na yung may mga jumper. Kasi sila yung may kasalanan kung bakit may mga binabayaran, dinadagdag na bayad. Kapag nakukuha yung resibo sa Aleko, ang dami yung dinadagdag, diba? Mga surcharge and everything. Tapos kasama pa sa bayarin natin yung mga jumper. Diyos ko Lord, makonsensya naman kayo. Nagbabayad naman kami ng tama, tapos kayo, pa-aircon-aircon kayo, tapos wala kayong bayarin, wala kayong babayarin. 20 pesos lang yung bayarin. Ayan naman kayo! Charot lang. Anyway, salamat kayo. Just sit back, relax, and here's Richard Marx. Can't help falling in love. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Orago.

0: Tita, pwede tabing ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayo?
2: Ay, hala, condolence po, tita. Dahi ko man kaya aram na gada na pala siya.
3: Masabikulado o ragol?
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
10: Kasanga mo sa Relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
11: We're bringing back your favorite OPM love songs.
12: I'm sorry, my love.
11: And we're doing it right now. Right here on Uragon Sahapon.

Kawalan 90.7, orago na niya sa 36 minutes after 1. And definitely, kasama niyo pa rin ang babaeng hot na hot ngayong araw na to. Charot, nag-iinit pala yung ulo, hindi naman yung ano. Yung alin. Hey, hello din sa lahat ng mga maiinit ang ulo ngayong araw na to kahit na malamig yung panahon. Anong meron? Ubus na. Mukhang dumaan lang sa mga palad niyo yung pera. Ganyan talaga ang buhay mga ka-orago. Parang life. And yeah, so para pa din sa mga nais bumati, sige na push na, send sa aming number na 0961355639. At eto, may babatiin pala ako, nakalimutan ko. Diyos ko, Lord. Ayan, eto, babatiin natin ang ating mga certified listeners. Most especially kay Mr. Melvin Jeronimo Bellardo ng Chowking Ayala from Lady Ash Motovlog. Uy! Grabe! Magandang afternoon. Thank you so much. Napaka-pogi mo ngayon, ha? Ngayon lang. Yes, mga ka-oraguan, para pa din sa mga greetings and messages, better send it lang sa aming number, ha? And here's Keep On Loving You. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7. Oraguan.

0: Ay, masira mo magiging pigluluto mo, Agun. Salamat, na-appreciate mo. Halat ka. May nakapagsabi na sa ibong matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya man pala.
1: Basta Bicolano o Agun!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang Lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
8: So considerable po bilang ko.
9: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
8: Mga 1 year na.
9: Ano daw sabi ng doktor dyan?
8: Signe, kaya puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
9: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
8: Ngayon.
9: Okay na?
8: Okay.
9: Wala na?
8: Wala na.
9: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
8: Iro.
9: Nakakatulog ka na ng maayos?
8: Iro.
10: Ang Mims Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Mims Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita-kits po tayo.
14: Hi, ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
15: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
16: FM.
15: Radio Uragun.

89.7, ora na niya, it's exactly 15 minutes makalipas ang alas 2 ng pagkahapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Hello and hi sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. Maraming maraming salamat and I love you guys from the bottom of my heart. And yes, magkano ba ang rate ng kuryente para sa buwan ng May 2026? And 2020 charota. Ilan ba yung singil sa atin ngayon, guys? I'm pretty sure alam na alam nyo na. Dahil talaga namang nakaka-imbier na mga kaorago, no? Tumaas talaga yung singil sa kuryente. At eto mga kaorago, sa July 4, araw ng Sabado, magkakaroon ng power interruption dyan sa Washington Feeder 3. 8 a.m. to 8:30 a.m. and 4:30 p.m. to 5 p.m. dyan sa barangay Taisan, Mariawa, Maslog, Humapon, Bagakay, and portion of Bangkirohan. Sa daraga naman, barangay Scanarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente, Grande, and Ibaogan. So yes, yan lamang kayo. Here's Take Me Now by David Gates. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Warago!

0: Itama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: I love you.
1: Nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun.

Radio Mula 9.7, orago na niya 35 minutes, makalipas ang alas 2 ng paghahapon, at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yes, magandang afternoon dyan sa Pacifica Agrivet. Hello kina Claro, Rinar, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. And yeah, sa Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family ng Danlog. Maganda, maganda, maganda, magandang hapon. Oy, yes, eto isang magandang tugtugin din ni Gigi De Lana, Ang Akin Ka Na Lang, manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Purago.

0: natagal mo mong doon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay ito ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram nga, ni. Tagay ko malalangog.
1: Mas sabikulado o ragun?
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NIMS Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Your perfect music choice.
12: Oh no.
11: All coming up.
13: Oh yeah.
11: Right here.
12: Really?
11: Right now.
13: Oh yeah.
11: On Uragon sa Hapon.

9.7 orago na niya sa 5 minutes before sumapit ang alas 3 ng pagkahapon at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, hello sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Thank you and I love you guys from the bottom of my heart. At eto sa July 4 mga ka-Oragon ha, para lang alam niyo magkakaroon ng continuation restoration of distribution lines from single phase to three phase line from Barangay Bangkirohan to Barangay Kawayan Maito. Sa Washington Feeder 3, Barangay Bangkirohan, Imalnod, Bagakay, Cugbacong, San Francisco, Buenavista, and sa Municipality of Maanito, all coverage area. Ayan mga kauragong para alam nyo ha. Yes, 2:56 in the afternoon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. So here's Kung Ika'y Akin by Chocolate Factory. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya, todo ang papremyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

Yeah, Big Double Eye 90.7, Radio Ragul Legazpi. Hello again, magandang lalaki talaga ako. Alright, hapon po ngayon ng Webes. Ikalawang araw na pala, sorry na, sa buwan ng Hulyo 2026. Bakulimlim pa rin po ang ating kalangitan. In fact, we're experiencing a bit of drizzle outside. Hindi naman ako inabot, sabagamat marami akong mga dinaanan. Pero dyan sa may bandang Daraga, mukhang umuulan na dito sa Legazpi, hindi pa naman. Ganun pa man, sabi nga niya kapatid, umulan man, umara o hindi, hindi problema yan sa akin. Ang importante lang, inaandyan ka at handa akong masamahan. Handa akong sabayan ng gamay mga bandang alas 5 ng hapon. At dyan sa case, interesado ka ha? Tawagan mo ako, text mo ako, padalhan mo ako ng message at sabihin mo sa akin, nakatutok ako, Papa Rod. Oragon Express, hanggang alas 5 tayo ha?

0: pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
4: I had it all, but I let it slip away.
3: And today,
4: God gave me you.
3: You're on Uragon Express.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rango Legazpi Jango Tig Tang is barely 21 minutes before we hit alas 4 ho ng hapon. Agad-agad magandahapon po sa ating mga rapa homes, mga jeepney drivers on the road, at saka yung mga usual, mga sabi loyalistang tutok na tutok talaga sa Radio Rango. Ayan po ngayon sa Albay District Public Market. Yan sa stalls ni na Manong Renan, ni Papa Joel, ni Ate Nerissa, ni Nari Edna, as well as ni Ate Bingan Manay Josephine. Gandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok.

0: dapot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: mas sabikulado o ragun.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tamang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. We got 18 minutes, mga libas, ay kapatunang hapon. Second hour, set up po natin magsasama-sama. Ngayon po napakita at bagamat maalinsangan, hindi ganong nagpasikat ang haring araw. Pero ito talagang medyo nakakauyam na. Kapatid, sa araw ho ng Sabado, bagamat identified lang yung mga barangay dito ho naman sa Legazpi, ang magpapa-brownout na naman. I mean, magkaka-brownout na naman mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ho ng hapon. Diyan sa barangay Bangkeruhan, Imalnod, Bagakay, Kagbakong, San Francisco, and Buena Vista. Yung mga upland barangays to eh. Pero yung the entire municipality of Manito, ang sabi ho ng anunsyo mula ho sa Albay Electric Cooperative, napakaswerte nyo. Lahat kayo, lahat ng barangay na sakop ho ng munisipyo ng Manito, all coverage area ng Aleco, la kayong kuryente mula alas 8 hanggang alas 5 ho ng hapon sa araw ho ng Sabado, that's July 4. Ay, naku talaga. Pasaway talaga Aleco, ha? Sige, wala naman tayong magagawa eh. Yan ang problema pag nag-iisa lang ang supplier. I mean, pinagkukunan natin ng enerhiya. Hari nawa eh, magkaroon talaga ng panibago pang kumbaga supplier. And at the same time, magkaroon tayo ng option. Kahit pa paano, pag wala kasing competition, yan ang nangyayari eh. Sila talaga ang parang monopolize. Lahat naman kaganapan, may pakuryente ka man sa wala. Wala kang kahit, wala kang maririnig eh. Kahit ka magreklamo ka na magreklamo, lamang yari.

0: Basta bigulado o ragol.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
12: The most wanted love songs of the 80s.
13: I can't fight this feeling any longer.
12: 90s.
13: I had it all, slip away.
12: And today,
13: God gave me you.
12: You're on Uragon Express.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Tuhod, siko, baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sir, ano pangalan mo?
3: Dr. Royo po.
2: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NILS?
3: Naniwala ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NIMS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Big Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi, barely about 5 minutes before we hit alas 5. Ako'y alis na muna pansamantala kapatid dahil may mga dadaanan. In the meantime, sige po, lapid na, dikita mo yung mga labit, bisgisa yung mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimithi! At ang sabi nga ni Lola, pinaka-asyam-asyam! Walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Thursday night ahead of you.

0: Right.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe. Healthy na, nakatulong ka pa.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
1: Radyo Uragun.

0: Every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
3: Kasi po, yung mata po.
2: Malabo?
3: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
3: Medyo malinis ma.
2: Malinaw-linaw lang. Nakakakita ka na ng konti?
3: Oo.
2: So, maganda ang eyes ba?
3: Maganda yung eyes pa.
4: Ang main small na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then, dyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
2: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
3: Yes.
2: Pero ang nag-detox siya sa po, pero ano sana sa BP niya after 1 month?
3: 30 over 80.
2: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
2: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko. Kapiatuso. Kukulong.
2: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
2: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses. Anong makulog? Sa tulak?
6: Sa tulak.
2: Gari ano?
6: Mag-ausun.
2: O nga na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Nadali naman nagpanakulog.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
2: Ano pong pangalan mo?
7: Maria Exaltacion.
2: May hypertension ka. Nag-iilan po ang BP mo?
7: 180, 170,
2: pero ang taon na po yan.
7: Haloy-haloy na.
2: Nakatry ka na kang kapi ko po. Pero ano sa nasa BP mo?
7: May 128, 121, over 72.
2: Ganyan lang po ang nangyari na nagbaba na.
7: Ganyan.
2: Mami, ano ang karahayan kang kapi mo sa mata mo?
7: Naglinaw-linaw ang mata ko.
2: Tapos?
7: Tapos, si kulog kang payo ko, nagbura.
2: Di anong gigimong pag nalulula pa?
7: Hospital.
2: Hospital. Ganyan po na nakainom ka kang kapi ko. Ano ang kagayunan kang kapi na? Day ka na nalulula o day ka na nagsusuka?
7: Mayo na kung lula, mayong suka. Pati pag ito normal na.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok Tres Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
2: Ano pong pangalan mo?
8: Maricel.
2: Anong mga nararamdaman mo?
8: Yung mga masasakit ko, minsan parang nagbabara yung mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagbina ko, nagpapalpikate yung hindi ako nakakatulog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
8: Minsan dalawa, tatlo.
2: Ngayon, anong unang binili mo?
8: Yung po yung minstop.
2: Anong unang na gumaling sa'yo?
8: Pagdumi po, dati minsan day, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
2: Yung pagtulog mo?
8: Nakapaganda na po.
2: Dati ihi ka ng ihi?
8: Opo.
1: Ang Means Wellness na San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo.
2: Ano pong pangalan mo?
8: Maricel po. Di ako nakakatulog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
8: Isang dalawa.
2: Ngayon, anong unang ginili mo?
8: Means coffee.
2: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
8: Pag dumi po, dati minsan din, nakagulong lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
2: Wow, yung pagtulog mo.
8: Maganda na po.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo!
2: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
9: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
2: Makati na maaratiit.
9: Maduman talaga ako kay Mamin sa mga ice pa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sumata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, ang kilikin ng sariling atin.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo!
2: Nanay! Anong pangalan mo?
10: Miller Bruce Creaming. Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, ang bitan, tuhod.
2: Kamusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
10: Maray po.
2: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
10: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko, pakukin mo naman po.
2: Ayun, sa pag-CR mo?
10: Ayun.
2: Maayos na. Maray su kape?
10: Ayun po, ma'am.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo!
2: Nanay, anong pangalan mo?
10: Miller Bruce Creaming. Video matanglayan na lawas ang mga damon, ang tuhod.
2: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
10: Maray po.
2: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
10: Maray po. Lawas ko ay garo.
2: Magaan?
10: Magaan. Ang
2: pagkaturog mo?
10: Pagturog ko, makukin naman po.
2: Ayun, sa pag-CR mo?
10: Ayun.
2: Maayos na? Maray su kape?
10: Ayun.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Branch ay matatagpuan sa San Francisco, Zone 1, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ako po ay naandyan every Thursday, 10 to 12 a.m. See you there!
12: Ako po si Alicia Sebastian. Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
13: Dati? Dati po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
14: based ka na umiinom ng mga supplement ko.
13: Mahigit 1 week na po.
14: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
13: Medyo lumiit na po.
14: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
13: Malaki ng konti sa Jolene.
15: Ang Needs World Center ay matatagpuan sa Iriga City, Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Ako po ay naandyan every Thursday, 10 to 2 p.m.
16: Ang Needs World Center, Napo Branch, ay matatagpuan sa San Francisco, Zone 1, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ako po ay naandyan every Thursday, 10 to 12 a.m.
15: See you there!
2: Welcome po muli sa Usapang Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Hatid po sa inyo ni Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? Sana lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sana ay wala po kayong mga nararamdaman na kahit ano pa man ng mga problema sa inyong katawan. And sana po ay yung ating pag-iisip, yung ating physical, yung ating spiritual ay lahat ay nasa ayos. Kasi alam niyo mga kaibigan, kahit healthy ka, kahit po healthy kayo mga kaibigan, pero yung inyong spiritual ay hindi naman healthy dahil marami nga po tayong mga ginagawa na hindi po kaaya-aya sa ating katawan, sa ating buhay at sa ibang tao, ay hindi rin po magiging maayos ang ating gabi habang tayo natutulog. Marami pong mga tanong, maraming mga problema pa rin kahit may pera. Hindi naman po ibig sabihin may pera tayo ay magiging happy na tayo, no? So, hindi puro pera ang nakakapagpasaya sa tao. Nakakapagpasaya sa tao ay ang pagkakaroon ng peaceful life, peace of mind, and peaceful relationship. Ano? So, anong ibig sabihin nun? Yung asawa ba natin ay hindi tayo binibigyan ng problema o nagkakahiwalay na kayo dahil may third party? Ano ba yung nangyayari sa nanay pag ganyan ang nangyayari sa asawa? Siyempre, hindi nakakatulog. Siyempre, laging stress. Dahil yung asawa mo, alam mo, nasa kabilang bakod. Ano? Hindi po nagbabago. So, kailangan mas matinding, alam nyo, yung dipon sa Diyos, ibigay mo lahat ng problema mo kay Lord, pati yung problema mo sa kalusugan mo, at talagang linisin mo, hindi lang yung pangangatawan mo sa paraan ng pagdi-detox, kundi yung spiritual. Ano? So, ibig sabihin, magbalik loob sa Diyos para may peace of mind.

0: Hello. Ano yes. pangalan mo?
1: Si Dab po.
2: Constipated ako, di ako nakaka CR mga 2 days something araw kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week. Bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ka talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
3: Ang Ming Sumola Center Main Branch, Misalde Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Misalde Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every...
0: Contentment. Ah, maging contento ka sa binigay sa'yo ni Lord. Nagiging masama lang naman tayo pag hindi tayo nakokontento dahil naghahangad tayo ng sobra-sobra hanggat gumawa na tayo ng kasamaan. So yan ha, dapat daw ay makontento tayo sa ating buhay. By the way, mga kaibigan, andito po ako sa Kamsur, sa Rinconada area. Kahapon, nandyan ako sa Naga City at maraming salamat sa mga nakikinig sa akin. Sa Naga, mga nanay, sa mga malalayong lugar, pumupunta pa talaga sila 3 hours ang biyahe nila. Mga taga si Roma, 'yan. Mga taga malalayo talaga ano daet, meron pa akong pasyente. Mga 3 hours daw yung kanilang biyahe, umalis sila sa bahay nila alas 6. Ang aga naman, sabi ko, nanay, dumarating ako launa, bakit ka aalis ng bahay mo ng alauna? O ng alas 6. O yan, mga nanay ha, para hindi naman po kayo nang aantay nang nag-aantay sa akin. Nakakarating po ako ng Naga City alauna. Nakakarating ako ng Iriga, minsan naman ay alas 12. Nabwa alas 12. Kanina, nakarating ako ng Nabwa dahil sa dami ng nilalakad ko, alas 2. Tapos ang pasyente ko, 20. Anong oras na ako nakalipat ng Iriga? 4 o'clock na. So 4:30 ngayon, katatapos ko pa lang dahil meron din na pasyente sa Iriga. Sa pagpapasalamat ko sa lahat ng mga taong naniniwala sa aking kakayahan na sila po ay magagamot. Unang-una, ipagpasalamat nyo po na ako'y natagpuan nyo at ipagpasalamat nyo na dinala kayo sa akin ni Lord. Dahil kung hinihingi nyo talaga yung kagalingan nyo, hindi naman po coincidence ang nangyayari. Ito'y talagang Diyos lang po ang nakakaalam kung sa hanggang saan tayo gagaling at kung kailan tayo gagaling. Katulad ko, kahit anong gusto mong gumaling ka, pag hindi pa talaga naniniwala ba kayo na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay nakatadhana? Kaya po, sabi nila, tayo daw ang gumagawa ng ating kapalaran. Totoo din yan. Pero lahat naman po ng nangyayari sa atin ay nakasulat na yan, nakatadhana na yan. At lahat ng mga nakikilala natin at nagiging kaparte ng buhay natin, katulong natin sa pag-unlad at katulong natin sa ating hanap buhay, ay inilaan niya ng Diyos para sa atin. Kaya, bakit ko makikilala ang radyo natin? Dahil po, sa kagustuhan ko makatulong sa mga taong may sakit dito sa Iriga, dinala ako dito ng tadhana, dinala ako dito ni Lord, at taga-Legazpi po ako. O yan, nagpunta ako rito kasi sa kagustuhan ko na mas marami pa akong mapagaling, mas marami pa akong matulungan, at hindi na sila kailangan magbiyahe para pumunta sa akin. Ako na lang po ang pupunta. Ayon, bakit ako nakarating ng Goa? Ha? Ang layo-layo, 3 hours from Legazpi. Dahil parehas pa rin yung aking sa puso na magkaroon ng kagalingan ang mga taong may sakit dito. Bakit ako napunta ng Sorsogon? Ayun, alam niyo ba na ang Sorsogon City ay isang syudad na parang sa feeling ko po, pag pumupunta ako dyan, grabe yung milagro kasi lahat po sila ay natutulungan at marami ang gumagaling. Papakinggan ko po sa inyo ang mga taong natulungan namin sa iba't ibang parte ng Kabikulan. Papakilala ko po sa inyo ang mga taong naniniwala sa amin na sila'y gagaling. Kaya Salamat Lord at binigay mo po sila sa amin. Ito po, pakinggan nyo ha. Marami-rami po to. Hindi nyo pa to naririnig kasi bago lang to. Oh, nawala na naman. Walang signal. Mahina. So, babalik tayo sa data. Wait lang po. Ang hina talaga ng signal. Bakit kaya? Mahina na, sir? Oo, mahina. Okay, so sige po, mga kaibigan. Wait lang po ah, ipi-play ko po ulit para magkaroon kayo ng lakas ng loob na magpa-detox din. Kahit na nga sabi nga nila mahal, pero at least marami ang gumagaling. At least marami ang natutulungan. Okay, eto po. Wait lang po ah. Para naman po marami kayong marinig ng mga natutulungan at hindi po, alam niyo po kasi ang ibang tao hindi po naniniwala sa natural healing. Konti lang ang naniniwala. Eto. Wow! Ikot lang ng ikot. Ang hina.
1: Hello po. Ako po si Desiree.
0: So, tigil na naman.
1: Hello po. Ako po si Desiree.
0: Ay, pasensya na po ah. Mahina po talaga. Ayan. Hello, mahina po. Kasi ako yung signal. Si hindi siya nagpi-play. Etong isa, pakinggan natin.
4: Ako po, si Pasita Silo, taga-tagas ng Galianes. Nagbigli ako sa news wellness dahil supang ako naglalak sa kalimuso ko nagpapalpitate, nakapralig ako masakit. Namatay ko sa wellness, sa news wellness center na may mga nagpapatutuon na si Pasita Silo, taga-tagas ng Galianes. Nagbigli ako sa news wellness dahil supang ako naglalak sa kalimuso ko nagpapalpitate, nakapralig ako masakit. Namatay ko sa wellness, sa news wellness center na may mga nagpapatutuon na.
0: Mahina po talaga, pasensya na ha. Si nanay, naglalak yung panga niya at nagpapalpitate siya, sumasakit na yung kanyang mga braso at namamanhid na. Pag ganito po mga nanay, ang sakit nito sa puso. Kaya pag naramdaman nyo na ito, huwag nyo nang antayin na lahat na lang ng inyong katawan ay manigas. At hindi nyo alam, yan na pala ay atake o yan na pala ay stroke or baka atake sa puso. Ha? So yung paglak ng panga, sinyalis na yon. Yung pagpalpitate, sign na rin yon. So, mag-ingat po kayo ha. Dito sa Nins Wellness Center, alam niyo mga kaibigan, 4 na buwan lang ay pwede po kayong matulungan. Basta, huwag niyo pong tipirin ang sarili niyo. Huwag niyo pong pabayaan na lumala ang sakit niyo. At higit sa lahat, mag-change po kayo ng lifestyle niyo kasi baka araw-araw na lang, puro malaan ang kinakain niyo, ay talagang maninigas na yung katawan niyo kasi hindi na po nag-circulate ng maayos yung inyong dugo papunta sa inyong puso at sa inyong brain. Pag kulang na po mga kaibigan ang tulog, isa rin po yan na sign na pag 2 oras na lang, malapit ka ng ma-stroke, ma-atake. Pag 5 oras na lang, gawin mo na yung dapat para hindi na lumala. Ang pag-palpitate, madaling mapagod, hinihingal, hindi nakakatulog, ay minsan, sign na rin na kayo pala ay may sakit din sa kidney. Komplikasyon, kumbaga. Ngayon, para hindi po yan, maagapan pa natin yan, isa lang po ang dapat natin gawin.

ng lana ay talagang naiiwan sa baba ng ating paa. Kaya namamaga ang ating mga paa, nagkakaroon tayo ng pamumulikat, at hindi lang yan, nagkakaroon tayo ng pamamanhid. Okay? So, para naman po,

Para naman po, hindi po kayo matuluyang talagang maunahan ng sakit, mag-ingat po kayo, ha? Ayun. So, bawasan na po ang inyong sobrang pagkain ng mga pinagbabawal ng doktor nyo. Okay? Bawasan nyo na po yan. Yan. Thank you, Lord. Ayun. Sa lahat ng mga blessing na binibigay nyo, alam nyo, yung pagising nyo sa umaga, mag-thank you kayo. Yung pagising nyo na wala kayong sakit, mag-thank you kayo kay Lord. Ako, simula nang magkasakit ako, puro na lang ako pagbabago ng buhay ko. Ha? Kasi nakakatakot ang karma. Totoo po ang karma. Antayin nyo yung karma nyo pag hindi kayo nagbago. Akala nyo, puro lang kayo pagpapayaman. Akala nyo, hindi kayo tatamaan ng karma. Imposible yan. Imposible po yan. Kaya po, yung ginagawa natin ngayon, para sa kapwa natin, ibigay natin. Ano ba yan? Ang kulit nitong langaw na to. Oh my God. Yan. Salamat sa mga nag-share ng live kay Tina Aranya. Hello, Ma'am Tin. Sana mapili ako sa pabigas at pakape, Ma'am Nins. Okay. Eric Cervantes, maraming salamat. Nakuha mo na yung iyong nakuha mo na yung iyong napanalunan na. Anong napanalunan mo kanina, Eric? Kape ba? Or school supplies or bigas? Alam nyo kanina, grabe na naman po yung pagre-repack namin. Kasi po mga kaibigan, bukas may outreach po kami sa Barangay 16. Saan ba yan? Sa Washington Drive. Ah, dyan po sa lugar ni Cap Rodenas. Ah, yung mga pupunta po dyan, sigurado, ang mga may sakit. Yung mga pupunta dyan, gagamutin ko. Yung mga pupunta dyan, may paniniwala sa akin. Kasi kung hindi kayo sa akin naniniwala, hindi po kayo gagaling. Kung nagpunta lang po kayo dyan para mag-spy, ay hindi po kayo gagaling. Alam niyo po kasi may mga spy eh. Minsan, yung mga post ko, tinitira nila ako, nagtitext sila, wala kayo sa buhay nyo. Kung anong ikakasaya nyo, gawin nyo, bahala kayo. Basta ako, gusto ko lang makatulong, gusto ko lang pong makapaggamot. At gusto ko lahat ng tao ay healthy. Yan. O, healthy na, masaya pa. Diba? Yun ang pinaka-importante naman mga kaibigan. Healthy ka na, masaya ka pa. Hindi yung mayaman ka nga, hindi ka naman healthy. Mayaman ka nga, hindi ka naman gumagaling sa sakit mo. Kasi yung kaluluwa mo ang mga maraming sakit. Yung pag-iisip mo, yun ang maraming sakit. Yun. Kaya, para gumaling, maniwala kayo sa Diyos at sa sinasabi ni Lord. Dahil kung hindi tayo naniniwala, wala po talagang kagalingan yung sakit natin. Okay? Okay. Maraming matatanda ngayon ang patuloy na pinapahirapan ng kanilang sakit. Sabi ko po sa inyo mga kaibigan, kung meron po kayong sakit like sa puso, itry nyo ng 4 na buwan, wala namang mawawala. Yung enlargement of the heart, yung baradong ugat, natutulungan yan sa NINS. 4 na buwan lang, normal po dito lahat ng mga blood chem. Normal lahat ng mga laboratory. Normal lahat ng mga problema nyo ay talagang matutulungan ko yan. Paano ba?

0: maging mabuhay na malusog at masigla hanggang 65 years old? So yan ang katanungan. Ha? Ako ba ay aabot pa ng 65 years old? Pataas? Baka hindi na. Kasi sa ngayon nga, 53 anyos pa lang ako, grabe na yung nararamdaman ko, namamanib na yung pa ako. Dahil nung kabataan ko, grinabi ko talaga yung buhay ko sa sobrang sarap ng kinakain. Mga ma-oil, greasy, lahat. Maalat, matatamis, soft drinks. Kaya nung tumanda po ako at the age of 32, siningil agad ako ng katawan ko. Yan na. So hindi ko alam kung aabutin din ako ng 65. Pero sa ginagawa ko ngayon, tinutulungan ko yung sarili ko na umabot ng 65 sa paraan ng pag-inom ng mga food supplement, pag-exercise, at hindi polluted na pag-iisip. Alam nyo kung anong polluted na pag-iisip? Yung sarili mo lang ang iniisip mo at wala kang konsiderasyon sa ibang tao. At ginagawa mo, gusto mo ikaw lagi ang tama at ikaw lang ang Gino-Diyos. Ayan, meron pong mga ganyan mga tao, ano, yung mali, iniisip nila, tama yung ginagawa nila kahit mali. So, ganyan minsan ang tao, hindi naman lahat. Minsan lang, at may iba lang. Ano? So, para po abutin tayo ng 65 years pataas, ay kailangan, marami tayong kailangan gawin. So, alam nyo kasi sa ganitong edad, mahirap nang gumalaw, laging may iniindang sakit, palaging nasa hospital, naubos ang pera, meron naman na senior na malakas pa, malinaw ang isip at masigla sa araw-araw. Ang kaibahan nila ay hindi swerte, kundi yung mga gawi nila na inalagaan nila hanggang pagtanda. Yan, totoo po yan, ha? Kasi ang katawan po natin ay may kakahayang mag-adjust kahit lang pa 60 years old na po tayo. Basta bibigyan natin ang tamang kondisyon at bibigyan natin ng prioridad at yung pag-iingat po talaga, isusulat natin yan. Dahil minsan nakakalimutan natin pagkaharap na natin ang masasarap na pagkain. Kaya para hindi po tayo tamaan ng sakit, wag naman po puro masarap. Okay? Mag-isip-isip naman. Ako minsan gusto kong kumain ng masarap, katulad ng lasagna. Pero pag iniisip ko yung sakit ko, natataas na naman ang sugar ko dahil masyadong greasy, mababara na naman yung mga ugat ko, umiinom na lang ako ng tubig. Iniisip ko na lang, nakain ko na yung lasagna para hindi na ako pumunta ng mall at pag marami na ang ininom ko, na alkaline na may lemon water, alam mo yung lemon, nilalagyan ko ng chia seed, o may lasa na yung aking tubig, nabubusog na ako. Hindi na ako kumakain sa gabi. At nafe-feel ko, hindi na ako mukhang buntis. Kasi alam niyo po, mga kaibigan, tinitingnan ko yung mga picture ko pag nag-outreach ako, sabi ko, ba't ganyan ang side view ko? Parang 5 months old yung chan ko. Nakakahiya. Kaya, ayun, isa sa mga paraan para maging sexy ulit tayo, mag-exercise tayo tuwing umaga. Tapos, huwag na tayong kakain sa gabi. 4 p.m., kumain na po tayo. So, yan ha. Para kahit maging senior man po tayo, maganda pa rin ang ating posture. Ano? May kakayahan ang ating katawan na mag-heal. So, bigyan lamang natin ang tamang kondisyon. Unahin ang kalusugan ng puso at ugat. Kasi pag bararado ang ugat mo, barado din ang puso mo. Hirap kang maglakad, hirap kang magbalanse, lagi kang inihingal, at lagi kang matamlay. At hindi lang yan ha, lagi kang parang pagod, hindi ka naman nagtrabaho. So, pag lampas 60, ang puso at ugat ay isa sa pinaka-critical. Dito nanggagaling ang stroke, heart attack, at biglang pagkamatay. Ang sekreto ng mga tumatagal ang buhay ay kontrolado ang blood pressure. Yan naman ang kagandahan sa akin. Never po ako nagkaroon ng mataas na BP. So, kailangan maayos na cholesterol at regular na galaw. So, kayo po ba dyan, gumagalaw-galaw pa kayo? Baka gumagalaw lang kayo paggabi, pag umaga nakahiga lang. Hindi naman kailangan pong grabe or intense yung exercise. Ang regular na paglalakad, banayad na stretching at pag-iwas sa sobrang alat at processed foods ay malaking tulong para manantiling bukas at flexible ang ating mga ugat. At hindi lang yan ha, panatilihin natin na aktibo ang katawan kahit manayad lang. So, pwede pong mag-exercise 3 times a week, 30 minutes. Ang katawan na hindi ginagalaw ay mabilis humina. Kapag tumigil sa galaw, humihina ang muscles, buto, baga, at sirkulasyon ng ating dugo. So, ang layunin ng natin ay hindi maging athletic, kundi huwag maging sedentary. Yung hindi na po gumagalaw, lagi na lang pong nakaupo. Kahit araw na paglalakad, or araw-araw na paglalakad, pagwawalis, pag-aalaga ng halaman, o simpleng stretching, ay sapat na para hindi mapanatiling gumagana ang ating katawan at maiwasan ang mabilis na panghihina. Kumain para mabuhay, hindi para maging busog lamang. Para kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain, hindi nga lang yan masasarap. Kasi habang tumatanda, mas mabagal ang metabolismo, kaya mas delikado ang sobrang pagkain, kaya banayad lang at hindi sobra-sobra. Ang mga nabubuhay ng mahaba ay kadalasang simple lang ang pagkain at hindi puro masasarap at maraming oil. Ang kailangan natin mga kaibigan, mas maraming gulay, sapat na protina, kaunting kanin at iwas sa matatamis at processed food. Hindi kailangan ng mahal o uso. Ang mahalaga ay hindi mabigat sa katawan at hindi nagpapataas ng inflammation o yun ng mga infection. Okay? Ayuso ng tulog. Dahil dito, nagre-repair ang ating katawan, like liver. Nagre-repair po siya ng 10 p.m. Pero kung gising ka pa hanggang alas 2, malamang ang liver mo ay lalong magkakasakit. So, maraming seniors ang kulang sa tulog. Pag kulang sa tulog, uminom po kayo ng Linis Cafe at uminom kayo ng Moringa Capsule. Or uminom kayo ng Spirulina at uminom po kayo ng meron po kaming mga iniinom para mas madaling makatulog, pero na naman sa mga pinapahid, magpahid po kayo ng Fermax. So, maging ang mga senior kulang sa tulog, pero ang tulog ay hindi luho. Ito ay necessity. Kailangan ng ating katawan. Kasi habang natutulog po tayo, inaayos ng ating katawan ang ating mga cells, ang ating utak, at pinapalakas ang ating immune system. Ang consistent po na tulog, oras sa tulog, tahimik na gabi at mag-iwas sa cellphone. Kaya bago matulog, i-off ang inyong cellphone at para mawala po yung radiation at makaiwas tayo sa dementia. Ha? Heart problem at panghihina. Kasi po, pag yung cellphone nyo ay nasa higaan nyo, ang radiation ay pumapasok sa ating katawan at sa ating utak na kung saan ito ay nagdudulot ng pagkatuyot ng ating utak, kaya tayo ay nagiging makakalimutin kahit nga bata pa, magiging makakalimutin na. Minsan nakikita mo yung bata, tulala na, kinakausap mo, hindi sumasagot, para nang hindi po gumagana yung kanilang utak dahil po sa masyado po silang babad sa cellphone at radiation. Alam niyo ba na ang radiation ay nakakabobo? Kahit po kayo, mag-cellphone kayo ng maghapon, parang ang feeling niyo po, maglaro kayo maghapon, parang hindi na siya gumagana, wala ka nang maisip na iba, kundi mag-scroll ng cellphone mo. Kaya naman po mga kaibigan, pakinggan po natin ang ating mga nanay, mga bata dyan. Mga nanay naman, huwag nyo naman pong pabayaan na yung mga bata na lang ang magdesisyon sa buhay nila. Hanggat nasa poder mo yan, dapat sumunod yan sa'yo. Ngayon, pag edad niya ng 18 at gusto niya ng magsarili dahil meron na po siyang trabaho, so yan, paminsan-minsan pa rin, ay bigyan pa rin natin ng advice. Ingatan ng utak at memorya. Dahil ang mahabang buhay ay walang saysay kung malabo na ang isip, hindi na gumagana, may dementia na. Ang utak ay parang kalamnan na wala na kailangang gamitin. Kalamnan na kailangang gamitin. Ang pagbabasa, pakikipagkwentuhan, pag-aaral at bagong bagay at kahit simpleng puzzles ay nagpapalakas ng connection sa utak. Pag-aaral, so magbasa ng magbasa, makipag-usap sa mga taong may sense ang sinasabi at hindi puro paninira ng kapwa. Ayan ha, kasabay nito, mahalaga rin makontrol ang ating blood sugar at blood pressure dahil ito ay direktang nakakaapekto sa ating memorya. Diba pag may blood sugar, high, mataas ang blood sugar, yung mga diabetiko, para silang mga bumabalik sa kanilang mga pagkabata. Totoo po yan, minsan parang umiiyak, parang laging, basta marami po akong nakilala at nakikita ng mga may diabetes na parang nagiging batang isip dahil sa sobrang stress, sa sobrang insecure sa buhay nila. Kasi nga po, pag meron kang diabetes, hindi ka na masyadong makakakita, malabo na yung mata mo. Pag meron kang diabetes, paminsan-minsan ay aabutan ka ng sobrang panghihina at panglalabo o pananakit ng kalamnan. Laging masakit ang paa. So yan, iwasan ang loneliness at ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan. So yan, alam niyo mga kaibigan, kaya ako, ayaw kong wala akong ginagawa kasi pag wala akong ginagawa, pag nasa wellness sa bahay lang ako, wala akong ginawa kundi mag-cellphone. Ang gusto ko, araw-araw may ginagawa ako para hindi ako nakakapag-cellphone kasi sumasakit yung ulo ko kaka-cellphone. At gusto ko maging busy ako kasi ang pinakamalakas na risk factor na maagang pagkamatay ng senior ay ang taong walang ginagawa, walang kausap kundi cellphone at sila po ay lonely or ano nga ang Tagalog sa lonely? Hindi sila masaya. Malungkot na sila kasi wala na yung partner nila. Malungkot na sila kasi wala na silang trabaho. Malungkot na sila kasi yung wala na silang makausap, yung mga anak nila may sarili ng buhay. Ang kailangan natin ay dapat may purpose pa ang ating buhay at ang ating katawan. So yun po ang pinaka-importante kasi pag wala ng purpose dahil matanda ka na, wala ka nang kayang gawin, hihina at hihina na ang iyong pag-iisip. So para magkaroon or manatiling buhay at masigla ang ating katawan at ang ating mental health, kailangan po tayong malakas pa rin. Gumagalaw pa rin. Kaya huwag niyo pong hayaan, mga seniors, na humina na po ang inyong mga paa dahil hindi na kayo gumagalaw. Dapat po ay magpainit kayo araw-araw, magsumba-sumba, magmisis-misis. Okay lang yan. Ang problema ngayon, wala na po ngayong sayawan eh. Bihira na ang may sayawan lang pag piyesta. Pero alam niyo, ako gusto ko talaga, gusto ko rin mag-misis-misis, kaya lang bawal. Bawal, sabi ni BM Rosal. Bawal, sabi ng asawa ko. Disco na lang. Kaya lang, syempre, pag magdi-disco ako, dapat kasama ko yung asawa ko. Pumupunta kami sa Naga para mag-disco kaming dalawa. Meron naman dyan ang tugtog cha-cha. Ayan, kasi hindi na kami pwedeng magsaya. Magsayaw na ang tugtog ay rock. Matatanda na, senior na eh. So, kailangan... hindi naman daw kailangan mang maraming tao, kahit isa lang o dalawa, meaningful connection ay sapat para mapanatiling buhay at masigla ang ating mental health. Huwag baliwalain ang maliit na sintomas. Ang mga nabubuhay ng mahaba ay hindi matigas ang ulo sa kalusugan. Kapag may kakaibang nararamdaman, nagpapahinga, nag-a-adjust at nagpapatingin sa doktor kung kinakailangan. Kaya mas madaling ayusin ang problema habang maliit pa. So, kaysa naman hintayin natin na lumalanan po, so magiging emergency na ang papupuntahan mo. Ay, mga kaibigan, sa Biyernes pala, sa Biyernes, bukas yan ha, Webes ngayon, nandyan kami sa Barangay 16, Washington Drive, para mabigay ng libreng 100 na packs ng bigas sa mga medyo hirap sa buhay. Ay, yung mga mayayaman, hindi naman yan dyan pupunta. Mamimigay po kami ng 100 na food supplement at libreng services, eye spa, ear spa, eyewear, sa 100 na senior PWD. At sa Sabado, andyan naman kami sa Barangay Dapdap para sa 300 naman na recipient ng aming pinapamigay. Pinapamigay ng NINS Wellness Center tulong sa kabuhayan at kalusugan ng ating mga mamamayan sa Albay. At syempre, umiikot po ako sa buong mga wellness ko, hindi lang Albay, kundi buong Bicol Region. So yan po ang purpose ni Lord sa akin. Kaya ako binigyan niya ng sakit ang maging instrumento ng panggagamot. Dahil nung unang panahon, pasaway ka ngayon niya, ha? So ganitong gagawin ko sa'yo para hindi ka napasaway at maging kapakipakinabang kang mamamayan ng sambayanan, magkaroon ka ng cancer. O yun po, nagkaroon ako ng cancer. Pero siya naman po ang nagpagaling sa akin. At ngayon ay marami po akong napapagaling. Salamat Lord, sana mabuhay pa ako ng mas matagal para marami pa akong matulungan. Okay ha, sa mga taga-dapdap, dyan po kami sa covered court. 100 na senior PWD, solo parent, women's, na may mga sakit, ang bibigyan ko ng pre-check-up, libreng mga supplement, libreng eye spa, ear spa therapy, at eyewear. At 100 na mga bata, ang bibigyan ko ulit ng libreng school supplies kasi kulang pa daw. At 100 na nanay, ang papasayay natin, bibigyan natin ng rice. Okay, sa Sunday naman, andyan naman po tayo sa Bangkiruhan. Ganon din po, 100 na senior, ang ating bibigyan ng libreng serbisyo ng NINS Wellness Center. At 100 na nanay, ang bibigyan natin ng mga bigas. Kaya po mga kaibigan, ako'y kumakatok sa inyong puso. Ang kada bilin niyo po ng isang NINS Cafe, ang proceed po niyan ay binibili ko ng bigas at mga food supplement para makatulong din po tayo sa ating mga maliliit na mga kulang ang sweldo, maliliit ang sahod, ano? So kulang ang pagkain nila twice a day na lang. Yes, malaking bagay din po ang malaking tulong ng ating mahal na gobernador at ang kanyang butihing may bahay, Ma'am G. Rosal. So lagi ko pong sinasabi ito, ito pong pinapamigay natin, hindi po to galing sa kaban ng bayan. Ito po ay galing sa pagsisikap namin sa ibang mga kaibigan natin na nagdo-donate sa atin. Dahil gusto rin po nilang makatulong sa mga maralita, mga kapu sa buhay. Okay? So sana naman po magustuhan nyo ang aming munting tulong at ipag-pray nyo po kami na mabuhay pa kami ng matagal para mas marami pa ang aming matulungan. Sa August po, pagbalik ko galing po Australia kasi punta muna ako sa mga anak ko at namimiss ko na. Pagbalik ko po, mga schools naman ang aming bibigyan ng feeding program para sa mga bata. At yung mga bata niyan ay makaka-receive ng 1 week free NINS juice para makita ni nanay na wow, talagang ang ganda ng NINS juice. Tumaba agad yung anak ko. Magaling na kumain at higit sa lahat, tumatangkad. At higit sa lahat, hindi malnourished at gumagaling sa klase. Kaya papainumin ko na ng NINS juice ang aking anak araw-araw at hindi na siya hinihika. Masigla na. O yan, di ba ang gusto natin sa mga anak natin? Ang maging maganda ang kanilang future at sila hindi po sakitin pagtanda nila. Kasi yung may mga sakit po sa pagkabata na dinala sa pagtanda, minsan 30 years old pa lang, inaatake na sa puso. Minsan 30 years old pa lang, pag inatake ng asthma ay in-emergency na at nawawala na. Katulad ng isang asawa ng aking pamangkin. Simula pagkabata may asthma. Minsan nawawala, minsan bumabalik. Nung magkaroon ng COVID at the age of 30, isa lang ang anak niya, na COVID po siya dahil sa sakit na asthma. Nung siya po ay magpa-injection, lalo po siyang nahirapang huminga. So, namatay po siya nung panahon ng COVID. Ayan na, kaya po, habang wala pa pong mga sakit na dumarating na malala, galing sa ibang bansa, di ba ang COVID galing sa China? Ngayon pa lang, palakasin ang immune system. Ugaliing, magpainit araw-araw. Gulay isda mo na ang kainin, wala mo ng mga oil. Yan ay isang paraan na po ng pagdi-detox para maiwasan ang pagkasakit. Uminom ng tubig oras-oras, huwag nang uminom ng mga sobrang lamig, sobrang tamis, at huwag nang kumain ng mga processed foods at mga junk foods at mga yung mga pansit canton. Okay? So yan ay nakaka-cancer, nagkakaroon ng malaking bukol. At yung bukol na yan ay nagiging cancerous. Marami po ako mga pasyenteng ganyan, bata at matanda. Kasi ang mga nanay pag busy, yung anak binibigyan na lang ng cellphone para hindi na magpara gulo-gulo. Magulo kasi ang bata. O diyan mag-cellphone ka, hindi nila alam na yung utak ng bata ay masyado pang anong tawag diyan? Hindi pa siya masyadong developed. So mas prone na magkaroon ng cancer at pagbagsak ng kanilang BP or anong tawag diyan? Iron. Bumabagsak yung iron, nagkakaroon sila ng cancer sa dugo. Okay. So, panatilihin ang timbang, kayang dalhin ang katawan, kasi pag hindi, masasakit ang mga tuhod. Magkaroon ng dahilan para gumising araw-araw. Ako ang dahilan ko, kaya ako gumigising araw-araw dahil sa mga ginagamot ko na gumagaling at natutulungan at umiiyak. Yan. Sana Lord, lahat ng mga iniisip ko na para sa maraming tao ay ibigay mo sa akin ng buong puso at buong puso ko rin isi-share sa ating mga kaibigan dyan. Okay, sa Linggo, mga taga-Bangkiruan na nanalo ng aking Nins Cafe, dadalhin ko po ang Nins Cafe sa inyong bahay. Pupunta ko sa inyong bahay. Okay? So, sige. Sino ba ang papanaluhin natin ng bigas? Yung hindi pa po nananalo ha, pero laging nagsishare. Ito, sabi ni Amari, si Amari nanalo na to eh. O yung iba naman ha, si Jennifer Liaberes Fernandez. Nanalo ka na ba, Jennifer? Ay, hindi pa. Si Eric Cervantes, kanina kinuha niya na yung kanyang napanalunan. Maraming salamat sa inyong pag-share ng live ko. At araw-araw, gawin nating Pasko. Kahit hindi Pasko, mamigay po tayo. Maliit na regalo para sa mga taong nangangailangan ay malaking bagay na po para sa kanila. Ayan na. Okay. Ang nanalo ng ating kape. Ang kape ay si Jennifer Fernandez. Kape, Jennifer Fernandez. Ikaw ay nanalo ng kape, Aray. Asan kayo yung ballpen ko? Oho, isusulat ko lang po ha para ipopost ko. Kasi pag wala akong pinopost, hindi ko... Kuya, meron kang ballpen. Thank you. Jennifer Cervantes, ikaw ay nanalo ng kape. Tama ba? Jennifer Fernandez? Yes, Fernandez, hindi Cervantes. Si Eric ang Cervantes. Fernandez at si Tina Aranya, nanalo ng bigas. Yan. Taga saan po kayo para maihatid namin sa inyo? Taga saan ba kayo para maihatid ko sa inyo? Bigas. Ayan ha. So, ipipicturean ko na lang para ipopost ko. Tapos i-capture nyo na lang. Ipapakita nyo sa aking mga staff na kayo ay winner. Ayan. Ang bilis-bilis ng oras. Pauwi na naman ako. Diba? Bye-bye! Ingat po kayo. Bukas nasa Goa ang ating practitioner. Mga taga-Goa, meron po tayong 10 plus 2 and 1 plus 1 na Nins Juice. Lahat po na nakakarinig sa akin, may promo po tayo ngayon. 10 plus 2 Nins Cafe. Nakatulong ka na. Naging healthy ka pa. Okay, bye-bye!
1: Basta Bicolano o Ragon.
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, Bumili lang po kayo ng Nin's Cafe. Healthy na, nakatulong ka pa.

0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Iksenang Banda. Pinoy Rock. Dito sa Twilight Zone.

0: Hello. Anong yes. pangalan mo?
1: Si Dab po.
2: Constipated ako. Di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ka talaga, obloated ako. Then, nagsali talaga sa pag.
0: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Ma-attain.
1: Ma-attain na ma-aratiit.
0: Maduman talaga ako kay mamin sa mata-eyes pa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinawo na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: patay. Pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Nay, nay, anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
2: Uragon 90.7.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urakon.

0: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Basta bikulado o ragun.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: Discover. Mahalagang paalala, ang Live Royale ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Royale para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Tatay, anong pangalan mo?
2: Desiderio.
1: Nata, nagdigdig ka ngunyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Mings Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mings Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Mga alaala ng nakalipas.
6: Wala nang makilala ka, aming mahal.
5: Kay sarap balik-balikan.
7: Bakit ngayon ka lang?
5: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
7: You tell me.
5: Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: You're listening to 90.7 Radyo Uragon.
1: Basta Bicolano, Uragon.
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
0: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
2: Anong pangalan mo?
4: Bienvenido, Isita po.
2: Taga saan ka po?
4: San Isidro, Eriga.
2: Sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
4: May sa puso, sa kidney, baga, tapos...
2: Sa prostate pa?
4: Prostate. Tapos...
2: Liver pa?
4: Liver, parang...
2: Ang dami mong sakit? Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
4: Iyo po.
2: Sigarilyo?
4: Sigarilyo pa.
2: Ngayon nagkaedad ka na, perang taon ka nagkahilam?
4: Siguro mga ano sa edad ko, 21.
2: Grabe, at abon, hanggang ngunyan 79 ka na.
4: Nag-try ako digdita.
2: Perang bulan ka nang inom?
4: Mga 3 bulan na po.
2: Ano sa namatian mong karahayan?
4: Medyo so hard ko, parang naalis na ng ano?
2: Yung masakit?
4: Masakit.
2: Alis. Tapos
4: na.
2: Parang tinutusok-tusok?
4: Opo.
2: Nawawala na sa pangluluya mo?
4: Opo. Saka nariribong ako ganito. Noon yan, awa ng Diyos. Nawala na.
2: Sa laong-laong kido ang bulan?
4: Opo.
5: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
6: Lourdes.
5: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
6: Kasi po, yung mata ko, malabo, malabo.
5: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
6: Medyo malinis na.
5: Malinaw-linaw na?
6: Malinaw-linaw
5: na. Nakakakita ka na ng konti?
6: Oo.
5: So, maganda ang eyes pa?
6: Maganda yung eyes pa.
5: Okay. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
7: Marietta po. Nakaramdam talaga ako ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakakit ako ng bundok. Kaya marami salamat sa nadok sa binigay ni Madam Nes.
5: Dati di ka na nakakakit?
7: Di ako nakakit ng bundok.
5: Hingal na hingal ka na?
7: Pero ngayon doon nakakit na ako ng bundok na hindi na ako hinihingal.
5: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Bahaling ka na agad?
7: Ubus ko yung limang binigay sa akin. Ubus ko
5: yun. Ang galingan na? Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi? Simula ka gabi?
7: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos,
5: kagabi isa lang.
7: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
5: Wow.
7: Nagising pa na ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, madam ng mga alas 2. Di na muna ako natulog.
5: Ngayon, anong oras ka na nagising?
7: Kanina umaga. Alas 6 na ako.
5: Wow, naglamo
7: na.
5: Pa.
7: Aliwanag na ako
5: nagsisim. Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
8: Si mama, marami siya sakit. Isang pagod, ganyan, may diabetes. Yun ang mga sinasabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
5: Oo.
8: O, tapos nag-take siya ng wellness, okay na siya ngayon.
5: Pati pagtulog, maayos na.
8: Opo.
5: Tapos yung kanyang diabetes.
8: Bumaba na rin, Dok.
5: Yung kapatid mo naman?
8: Si ate, Dok, ano yung pag-mens baga niya, Dok? Parang regular, parang konti-konti, tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation niya. Gumanda daw yung ano niya, menstruation
5: ngayon, okay
8: niya.
5: Na siya.
8: Okay na siya ngayon.
5: Tatay, ano ang namatian mo ka nagdigdig ka?
9: Sobrang
5: kulo kang mga joints? Kailang taon ka hindi nakalakaw?
9: Grabe, malalim na 10 taon.
2: Oo, hanggang kang nagdigdi ka. After detox mo, kumusta?
9: Nakakalakaw lang man ako daw.
2: Pero bako nag-grabe?
9: Bako nag-grabe yung araw ka
2: to. Tapos nakalakaw-lakaw ka na?
9: Bako araw ka nung iinom, kapag kumindo, sabay ang ito ko kalito
2: ka. Oo, hindi ka na nakatrabaho. Pero taon na?
9: Mapulong taon na.
2: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pirambulang ka pa lang sa ko.
9: Sarambulang
2: pa lang. Dakol na ang pagmati mong marayra. Sa pagturog mo, maayos na. Pag CR mo.
9: Ang pag CR ko, normal na.
2: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
9: Nasa ano?
2: Ngunyan, pira na lang.
9: Ang panduwa ko muna.
2: Aga na. O, di duwag beses na lang. Maraysayin mo so pag-detox.
3: Bago tayo sumabak sa malalimang diskusyon tungkol sa ating topic, heto muna ang isang munting bugtong para sa iyo. Dalawang kuweba, labas-pasok ang hangin. Pag ito ay huminto, buhay ay kukunin. Alam mo ba ang sagot? Siyempre, ang mga lungs yan. Pero paano kung ang lungs mo ay parang balaring tubo na hindi na makahinga? Iyan ang hihimayin natin ngayong gabi. Ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD ay hindi lang basta ubo na may plema. Sa mata ng proven data, ito ay isang systemic inflammatory syndrome. Sa biochemistry, ang focus natin dito ay ang chronic inflammation ng airways. Kapag sinabing COPD, pinagsama na dito ang chronic bronchitis at emphysema. Sa chronic bronchitis, ang problema ay ang excessive mucus production sa bronchial tubes. Ang emphysema naman ay ang destructive ng alveoli o yung air sacs kung saan nangyayari ang gas exchange. Kapag sila ang alveoli, wala ng surface area para pumasok ang oxygen at lumabas ang carbon dioxide. Ang resulta, hyperinflation ng lungs kasi ang hangin ay na-trap sa loob. Huwag kang maniniwala sa mainstream opinion na old age lang yan. Maraming industrial forces at lobbying ang nagtatago ng katotohanan. Ang totoo, ang COPD ay resulta ng cumulative oxidative stress. Kapag ang free radicals mula sa pollution o bisyo ay pumasok sa system, tinitira nito ang alpha-1 antitrypsin, isang protein na dapat pumoprotekta sa lungs. Kapag kulang ka nito, ang sarili mong enzymes na neutrophil elastase ang kakain sa sarili mong lung tissue. Huwag tayong magiging kampante, inaanak. Sa simula, ang COPD ay parang magnanakaw sa gabi. Tahimik pero mapinsala. Narito ang early symptoms, the silent decay. 1. Productive cough. Akala mo ay smoker's cough lang o dahil sa malamig na panahon. Pero kung may mucus at plema na palagi, sinyalis yan ng goblet cell hyperplasia. Ibig sabihin, ang cell sa lungs mo ay dumadami para lang gumawa ng plema. Dahil sa irritasyon. 2. Extortional dyspnea. Ito yung hinihingal ka kahit kunting lakad lang o akyat ng hagdan. Hindi ka lang out of shape, kundi nahihirapan na ang cardiovascular system mo na mag-compensate sa mababang oxygen saturation. 3. Wheezy. Yung parang may sumisipo sa dibdib mo pag humihinga. Ito ay dahil sa bronchoconstriction. Makipot na ang daanan ng hangin dahil sa inflammation at edema. 4. Chest tightness. Parang may nakadagan sa dibdib mo. Result ito ng air trapping. Hindi may labas ng lungs ang hangin, kaya palaging full ang pakiramdam mo, walang silbi ang hangin sa loob. Dito sa stage na ito, kailangan na nating mag-audit ng ating lifestyle. Tanda ng ating motto, question everything. Bakit ka uubuhin kung healthy ang system mo? Baka dahil sa industrial pollutants o kaya ay anti-nutrients na nagpapalala ng systemic inflammation. Kapag pinabayaan ng COPD, papasok na tayo sa severe clinical manifestations. Dito na nagkakaroon ng systemic collapse. Narito ang late symptoms. The systemic flood, cyanosis. Mapapansin mo na nagiging bluish o bluish-gray ang lips at fingernail beds. Ito'y dahil sa hypoxemia o sobrang baba ng oxygen sa dubo. Ang hemoglobin mo ay hindi na saturated. Barrel chest. Ang physical structure ng rib cage mo ay nagbabago. Dahil sa chronic hyperinflation, ang diaphragm mo ay nagiging flat at ang chest wall mo ay lumalaki palabas para lang magkasya ang hangin na hindi mailabas. Peripheral edema. Namamala sa mga paa at binti. Bakit? Dahil ito sa core pulmonale. Ang right side ng puso ay nahihirapan mag-pump ng dugo papunta sa lungs dahil sa pulmonary hypertension. Napapagod ang puso, bumabalik ang fluid sa extremities. Sarcopenia and weight loss. ang hirap huminga ay gumagamit ng napakaraming metabolic energy. Ang pasyente ay nawawala ng muscle mass dahil ang katawan ay nasa state ng hypermetabolism. Mas mabilis pa sa basal metabolic rate ang pag-burn ng calories para lang makahinga. Secondary polycythemia. Ang bone marrow mo ay gagawa ng sobrang daming red blood cells para subukan kumuha ng mas maraming oxygen. Ang problema, nagiging malabot ang dugo, kaya tumataas ang risk ng thrombosis o stroke. Bakit ba tayo umabot sa ganito? Hindi ito aksidente. Ito ay failure ng self-reliance at epekto ng captured size. 1. Long-term irritant exposure. Pinaka-common ang tobacco smoke, pero huwag kalimutan ang biomass fuel. Yung pagluto gamit ang kahayong uli sa loob ng bahay na walang ventilation. Napakataas ng particulate matter neto na direktang sumisiya sa epithelial lining ng lungs. 2. Oxidative stress and nutrition. Ang diet na mataas sa seed oils at processed sugars ay nagbibigay ng gasolina sa apoy ng inflammation. Ang lungs ay nangangailangan ng fat-soluble vitamins A, D, E, and K para sa repair. Kung ang kinakain mo ay puro anti-nutrients at lectins mula sa processed grains, pinapahina mo ang capacity ng tissue mo na mag-regenerate. 3. Genetics, the biological baseline. May tinatawag tayong Alpha-1 Antitrypsin Deficiency. Ito ay isang genetic condition kung saan walang preno ang enzymes sa lungs mo. Kahit ka naninigarilyo, pwede kang magka-COPD kung ito ang baseline mo. 4. Occupational hazards. Exposure sa mga alikabok mula sa construction, silica o chemical fumes. Ito ang flood na sinasabi natin. Ang industrial world ay puno ng toxins na hindi basta-basta inaamin ng mga korporasyon. Sa News Wellness Center, hindi tayo naniniwala sa pampalubag-loob lang. Kailangan natin ng empirical evidence. Ang COPD ay isang durability issue ng iyong respiratory system. Kapag ang elastic recall ng lungs mo ay nawala, parang garter yan na lumuwag na. Hindi na babalik sa datang physical structure, pero pwede nating i-optimize ang available system. Kailangan nating tingnan ang metabolism. Ang lung function ay nakatali sa kung gaano ka-efficient ang iyong mitochondria. Kung ang cells mo ay lunod sa sugar, mas mataas ang respiratory quotient mo, ibig sabihin, mas maraming carbon dioxide ang piniproduce mo. Pero sa tao may COPD, nasan ang sobrang carbon dioxide? Ang high-fat, animal-based diet ay may mas mababang respiratory quotient, kaya mas konting kabaw para sa lungs. Huwag kang padadala sa mga superstition na ubo lang yan. Ang ubo ay isang signal, isang diagnostic tool ng katawan para sabihin may mali sa environment o sa input mo. Kung hindi mo ito pakikinggan, darating ang panahon na ang capacity for violence o kahit ang simpleng pagtayo ay hindi mo na magagawa dahil wala ka ng hininga. Para natin mabe-verify ang COPD? Hindi pwedeng kuna lang. Ginagamit ito ng spirometry. Titingnan natin ang FEV1, forced expiratory volume in 1 second, and ang FVC, forced vital capacity. Kapag ang ratio ng FEV1 over FVC ay mababa sa 0.70, pagkatapos sa minom ng bronchodilator, confirm na ang diagnosis. Ito ang proven data na kailangan natin. Dito natin makikita kung gaano kalala ang obstruction. Ang gold criteria ang nag-uuri na ito mga stage 1 hanggang stage 4. Pero tandaan, ang number sa papel ay guide lang. Ang real-world capacity mo ang mahalaga. Tatasa tayo sa foundation, kaya ngayon, dako naman tayo sa mas masakit na katotohanan. Ang mechanical collapse ng iyong katawan kapag ang COPD ay hindi naagapan. Sa larangan ng physics, ang paghinga ay isang pressure-driven system. Kapag may COPD ka, ang system na ito ay dumaranas ng tinatawag natin mechanical failure. Isipin mo ang lungs mo ay parang lumang bellows o panday hininga. Kapag ang elastic recall ay sira na dahil sa emphysema, ang lungs ay nawawala ng kakayang bumalik sa dating hugis pagkatapos huminga. Ito ay loss of compliance. Ang hangin ay nananatili sa loob. Ito ang static hyperinflation. Dahil lagi puno ng stale air ang lungs, ay ang diaphragm ang pangunahing muscle sa paghinga. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Tandaan mga inaanak, Huwag basta maniwala. Mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Marisol signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
10: Ang Means Mora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Parok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Parok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
1: Basta Bicolano!
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
14: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
13: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Exacto dos minutos pasado alas 6 ng pagkaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
4: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon! Bullseye! Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.
5: Basta Bicolano, Uragon!
6: Good morning!
7: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
7: Basta Bicolano, Uragon!

0: Diyos maray na aga, Sendo Gabos! Ngunyan tabi aldaw nin Biyernes, petsa 3 sa bulan kan Hulyo. Taon 2026, and alas 6 na naman in pagkaga, iribanan kita sa loob nin sarong oras, sa good 7 o'clock today, Friday. Thanks God, it's Friday! Yan. And syempre, pag Biyernes, kuha na kita, paringalo naman kita kay Anita. Dahil kitang programa sa aga sa Good Domingo naman. Balik kita Lunes na. Ano? And po ang sendong lingkod, Marilito Sanchez at your service! Ano, may namati pa kamong linog-linog. Green. Yan ang day tala, sabutan tala, tayong tasigan, linog-linog talaga ngunyan na panahon, ano? Hey! O, kasun maabaga, so, sa tuyang pasada, kanso surunudan, nagayong linog, alas dusing matanga. Nagdidiferensya sa nasa minuto, segundo, uto na naman, uni na naman, uto na naman, linog na naman. Sige, medyo siyempre may mga pasada naman kita kan mga pangyari po sa mga oras na ini. And saro pa digdi, dahil kitang gayo pakakampante ta medyo may makusog na bagyo digdi sa may Pasipiko. Although sabi kan mga para si RIP na mga weather bureaus sa iba-ibang parte kan kinaban, dahil man daama kuyan matama sa kadagaan kang Pilipinas, medyo masalpit sana, malaog sana sa par. Kumbaga salpit lang duman sa pinakaitaas, pero sa dagat manggararay, ano? Ini pong bagyo na may international name na Bavi. Bavi. Ang sa iya pong spelling, B as in boy, A, V as in victory, saka I. Kaya Bavi. Dapat siguro, pigibo na siya ng babay. Ah, tangarig, babay na, goodbye na. Pero sabi sa karkulasyon man kan mga para si Ripta kan panahon sa pag-asa, malaog na tabi ni, posible maglaog sa par, teritoryo kang Pilipinas, masalpit lang. Magsalang mga Martes sa Good Miyerkules, depende yan kaya minsan sa dalagan, baga ano, may mga bagyong mabantulon magdalagan, maghiro. Kaya arayuon pang maray po initabi. And actually, so Guam nga ni, nagdeklara na palan Kuya Ray ning under state of emergency. Guam, arayuon yan sa tuya, sa dagat Pasipiko yan, ta sindaduman ang rarapunggasong kain ning bagyong ini. Na pigsasabi na igwapo kan kakaibang karakter na supigapon nindang rapid intensification. Gustong sabihon, sumakas kaso na minapwersa, minakusog ang bagyo bagano, nagiging super typhoon. So yun yan, dahil kitang gaya pagkakampante dyan, dawa sabi ko na nga ni, ang tracking kani sigon sa mga weather bureaus sa bilog na kinaban, ang direction da kani pasirin dyan sa may Taiwan or southern Japan. Yan. So gustong sabihon, nasa itaas ta, maagi dyan sa kadagatan. Sabi ko nga ni, masalpit sa PAR, Philippine Area of Responsibility, ini pong bagyong ini. Ha? Pag nakalaog man dayan digdi sa Pilipinas, timing managayo pati kuya na ay, ang pangarang kan bagyo, bubunyagan kang Pilipinas sa pangaran man na Inday. Diyos ko Inday! Bata sa Lunes, pizza sa is, puon man kan impeachment trial ni Inday. Nagkatarataraming man ano, Diyos ko'y ka Inday. Mga Inday talaga pasaway ano. Nata do, tanataiming managayo, Inday ang pangaran. Kamuman dyan sa pag-asa, maurag man kamong tumayming man ah. Diyan ako bilib sa Indo ah. Apuira kan matindi magsiririp ini, kanda mga bagyo, pati ang pangaran, natataymingan managayon induman, ano? Diyos ko man si Inlay. Sa Lunes, mga tugang, mapuo na tabi an impeachment trial sa Vice President Sara Inday Duterte. And intiro ng kumbaga gigisahon na maray dyan sa impeachment trial po sa Lunes. Intiro ng tutultugon. Kaya ang mga DDS ngunyan, gari grabe ang takot na. Ah, so rally-rally kan nakalis na aldaw duman sa EDSA, nakapirwisyo sa kadakol niya itong mga kaimanwa na mga ordinaryong Pilipino duman sa Manila. So naapiktaran kan rally, hirak man. Pero sabi ni Attorney Palsis na alat-alaton da kon within this week, yun da subaga sabi man ang gadni Buying Rimulya kan Ombudsman, na maluwas ang mandamiento di aresto ki China Tor Rudanti Marculita. O, pero ngayon, kung gari mawala ngayon mangyari dyan sa pigpara ngaw-ngaw niya, gari ngayon aramtana na baka talagang nanggana so INC tapig suprotista baganinda in support ki Marculita. Kaya pagdai ngayon nangyari, wala mangyari kan supig parangaw-ngaw ngayon ni Ombudsman Rimulya na maarestar mo niya na this week, within this week. O sabihon, gari ngaya gana, nang gana so INC sa indang mga lakdang na suportaran and proteksyonan si China Tor Rudanti Marculita. Mangyari dyan, gari talaga puro man sa nangaw-ngaw ang luwas kaya yan. May ligon man kaya niyong manaduwa man, magtugang ba yan, si June Bick sa DILG, sabi kayo ito pa, riribayan na iyan dyan. Pagkatapos si Ombudsman Buying Rimulya, sige kaya ang luluwas ni mga taram kung ano-ano, pagkatapos pigalat kan mga tao, kan mga Pilipino, wala man nangyari. Puro dal-dal talaga. Pangyari. O, kaya latalaton tada ang mga tugang kung within this today, within this week na baga, maaarestaro na si China Tor na Rudanti Marculita na may kasong plunder na. Kundi por medyo nga ni tayo nagrally-rally baga so INC in support kay Marculita. Inda, kung igwa ngayang magluwas na warrant of arrest ngunya na Biyernes, kung wara ngaya this week, but sabihon, nagtrayumpo so lockdown kan INC. Gari nabahag ang buntot ni Ombudsman Buying. Arog na pala niya kita kendigdi. Yun na nga ni iyan eh. Pati itong simbag ni Presidente Bongbong Marcos na may pigagadang reaction naman sa rally kan Iglesia, iba man ang simbag, hindi ko kumbinsido. Kaya talagang ako, ang pagmati ko digdi sa to sa Pilipinas, ang mga politiko ta, lalo na sa mga pigi-endorsar kan INC, tarakot na magdot-dot sa Iglesia. Pag-arog ka na may mga issue. Kaya iyan ang data masabutan digdi. Napag-arog kaya na may mga nagsusuporta sa inang mga sekta o kaya grupo, organisasyon, daininda tabi na dudot-dot. Ano daw kung anong maray daw kaya nagibuhon? Kaya minsan, ang mga arog kaya ning grupo INC na palibasa iyo ang pigpaparadulok ang mga politiko pag-eleksyon, gari guaman minsan yung nangyaring pang-aabuso na siguro makusog ang buot. Dahil man niya kita. Kuanon nga kaya, tamahagad ngayon sa tuya ning pabor na naman sa eleksyon. Dahil man ngayon sa tuya makakuyan, makapalag. Dahil man niya kita kaya titirakon, ta kaipuan niya kita kaya. Dahil daw arog kaya na nabablockmilan mga politiko. Pag-abot duman sa pag-implementar, enforcer kan justisya and accountability, etc. So may mga pananagutan, dahil maninda nadadali, ta siyempre may utang na buot baya. Sinda nag-endorso sa inda ng mga politiko. Sa iling nindo. Pangyayari tadig di talaga. Apoy ra kayan mga tugang tabi, isyu pa kita ratyan sa pasadanta daw pasada ang tayling sa aliko naman. Pero baad lamang dahil kita ipalsukan ng kuryente. Minsan pag experience ako din sa programa, pag napapasadantan aliko, biglang minapalso ka. Kari niya ako, kari may nagbumonitor, pag tinirang yan aliko, palso ka ngayon dyan. day daw. Tegwa naman mga bana-bana, mga tugang, na aliko, ang sabi, plano na naman dang i-privatize. Ano na ka mo, dahil ka mong kararaya eh. Utro na naman kita kaning, kari kita mga raot na plaka kaning, urutro sa pagdiskuter ka ini, na kung iyan ang gusto naman na mangyari, dahil kitang kararaya eh, na nangyari na sa tuya, na inguraga na kita kan so maglaog so apik, alangkaw so rate, alangkaw so kung ano pang mga babayadan ta dyan, pagkatapos palpak ang serbisyo, nalubog kita sa utang. Ngunyan, iyon na naman ang gusto mangyari. O kaya ngunyan, ang presenting nag-a-administrar kan aliko, pakarayaman hindi nga ni. Ata kaya yung kaninot na mga bulan, medyo maray-ray na eh. Pati brownout nga ni, dahil na nag-brownout. Ngunyan na naman, gari labu-labo na naman ang problema. Ano na naman ang nangyari dyan sa Indo? Yan. O, saro pa digding posibleng tema ta, inipong pakakabali na daakan Pilipinas sa upper middle income country. Tanakalampas daado man sa threshold kan nasambit ng income assessment sa Pilipinas. Anapot ko digdiyo o ano ngunyan kung nakalaog na kita dyan, nalampas ang kang Pilipinas, ano ang pakinabang ta dyan ng mga Pilipino? Bago? O yan ang hapot niya to. Kung nakalaog na sa bilang upper middle income country ang Pilipinas, sa kategorya kan World Bank o anhapot ngunyan o ano ngunyan anong maray dyan, anong pakinabang tang mga Pilipino, o yan ang dapat na simbag nindo dyan, yan ang dapat na ipaliwanag kan Bangko Sentral. Bako na ngayon, ay ngayon nakalampas na ngayon kita, ay maray-ray na ngayon na per capita income kang Pilipinas. Yung ani maray na ang per capita, kumbaga maray. Anapot me, ano ang maray man sa muya kayan? Ano ang epekto kayan sa mga Pilipino, aber daw? Masakit kayan kung maray nga ni, pagkatapos, so corruption, yaon manggeraray, wala manggeraray yan, ta kukurakutun manggeraray. Diyos kita, Diyos me yun ini. Yan ang hapot me, tabi sa inipong kwa na ini, isyong ini sa World Bank na maray man ko ta, magayon man gay din ng barita, kundi yun na nga niyan ang hapot naman sa nasa dirita, anong pakinabang ta dyan, haber daw. Kung puro man sa na press release, wala man pakinabang kitang mga Pilipino dyan, magmaray daw ang buhay ta kayan, bakit sindaman sa naan maray? Bayain na kayan, kung magawara man yan na pakinabang sa muyang mga Pilipino, eh man yung pakinabang hindi ano man ang labot mi dyan, bako? Hoy, igwadigding viral video, Kuya Raya, nailing mo ini? So, jeepney, day ko lang aram kung sa'yo na lugar ini, ano, subiyay kan jeep, day nga yung detalye. May video na viral mga tugang na so, jeepney, nag-swerve, so, gari biglang nag-overtake, makaskas, nahulog so pa sa iro. Nagburlukon-bukon sa tinampo, Hirakman. Estudyante, naka-unipur, nakapulo, lalaki, nakapulo shirt eh. Ako, Hirakman, kahit itong estudyante man ang gano'n. Ang problema, ta so jeep, dire-diretso lang, dahil man nagpundo. Siguro, namalis yan, o dahi, o kung ano, na may nahulog na sa pasayro niya. Tagariin, ako sana, baka ako naniban, baka nakikipagkarira, o baad nakikipag-inutan duman sa ibang jeepney na makakuha ng pasahero, aram mo man siya na baga, may mga arog kayo ng mga pwedeng mangyari. Sagot siya nag-ikul-ikul sa jeep, makaskas, siyempre biglang, vroom, wala to, vroom, sa pasahero, kung sa jeep baga, intiro man kitang wiwaling-waling dyan, lalo kung yan ko sa Korean na party kan tukawan, gari ka man dyan, supigo, wasiwas baga. Kaya siguro sa pasahero, baad kung dahil nakakaput maray, nahulog. nag-relitong sa tinampo, Hirakman. O kaya sabi digdi sa barita ni Ate Jules na iguanang pigpaluwas dang Shokos order an LTO Bicol sa nasambit ng insidente. Dapat lang reckless driving, yan ang matakot sa tinampo eh. Kita naglilikay kita sa pagmaneho ta, pirmi kitang luway-luway sa na, sa tama sa ng linya, dahil nagpara overtake, wala tuo. Pero kung ang kasabat mo, so nagsusunod sa imo barumbadong driver, ay dahil kita ligtas tabi sa araw kayo ng mga klaseng driver. Reckless, ano? Dapat ang mga araw kayan, dahil talaga pigtataan lisensya yan. Ta makakadiskwido yan sa iba. Maray kung siya saan matigbak. Dahil ang gusto niya. Dahil na siya mandamay ng iba. O yan, bako.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Yan, hindi na kita sa satuyang Barreta mo na sa Buena Manong Barreta. Inutunta sa headline sa Barreta Lokal, Local Disaster Risk Reduction and Management Plan Training, Panagos na pinagigibo, digdi sa Legazpi City. Mga eksistidong lockdown, pansiguridad sa mga higher education institutions, pigripaso na kan mga concerned agencies. Sa lado nasyonal, magiging hatol sa impeachment ni BP Sara, posibleng maisakat sa Supreme Court. Ay, pirmi na yan. Sa lado international, WHO idiniklara ng tapos na an antivirus outbreak sa sarong cruise ship. Yan ang headline kan mga barreta.
1: Buena Mano Barreta. Mga barreta ng lugar. Local news.
0: Diyos maray na aga. Ako po sa inyong magiging tagapagbarreta Manilito Sanchez. Diretso sa detalye sa lado lokal. Nagpapanagos ang pinagigibong Local Disaster Risk Reduction and Management Plan Training Workshop kan City Disaster Management Office sa Legazpi. Alasambit na aktibidad ang limang aldaw na gigibon sa nasambit na opisina na pinunan kanakaging petsa 1 ngunya na Hulyo asin madurar sagod sa maabot na petsa 9 man ngunya na presenting bulan. Segon kay Engineer Ladi Azur, ang pamayo, happy kan Legazpi Disaster Office and Training Workshop ang naging dalan. Tangaring na tipuno ng mga representante gyan sa man iba-ibang opisina kan syudad, mga barangay officials, partner agencies, at siniba pa na may katuyuan na mas pang mapakusog ang mga plano may kinaraman sa pag-aanda o pagpreparar sa anumanak kalamidad. Saro sa mga highlight kan training ang pagpakusog pa kan Local Disaster Risk Reduction and Management Plan sa paagian kan lecture, workshop, and planning sessions asin iba pa. Ang limang aldaw na training na ini ang pinaggigibo digdi sa Legazpi City Expo Center, siyempre sa syudad kan Legazpi. Sa ibang bareta, pinag-ripaso kan Philippine National Police Commission on Higher Education saka Department of Education Regional Office DepEd. Inipudaan mga eksistidong lockdown pang siguridad sa mga higher education institutions o HEI sa bilog na Bicol Region. Ini sa ginibo man na meeting kanasambit ng opisina tangaring na makabilog din mga plano magkaiguanin collaborative strategies asin ngaring na mas pang mapakusog ang siguridad sa mga basic asin higher education institution. Pigurulayan man ang mga plano asin programa na dapat gibuhon tangaring na dayda maka-experiensya ang mga siring na insidente na nangyari duman sa ibang eskwelahan. Lalong-lalo na sa insidente naman sa Tacloban na shooting incident. Sarong pagi man na nasambit na urulay, tangarig na masiguro na ang kada education institution sa Bicol mamantinir na sarong safe learning environment para sa gabos. Ginibo ang aktibidad sa Laogkan Campo General Simeon Ola, ka nakaagingal daw na pigpartisiparan man ka mga representante sa naunang bitan ng mga opisina asin mga imbitadong mga opisyal. labo-labo kita sa mga bareta sa satuya mo ng report. O yan na, guru good-good na ang bareta ni Your Honor, Congressman Pido Garbin, maatindir sa mga budget hearing duman sa Kongreso. Sige daw, Your Honor, pasok!
1: Urago Live Report!
2: Congressman Pido Garbin, maatindir sa mga budget hearing sa Kongreso. Iwin yan pinagsiguro, kana kongresista kan ako Bicol na si Congressman Pido Garbin. Pinagsiguro niya na ang budget para sa Bicol, ana magkakaigwa, lalo-lalo na ang budget kan BRHMC na kunsain sarong legacy kan presidente na si Bongbong Marcos. Dakol pang mga amenities ang pwede mangyari, asin pwede pang gibohon sa nasambit na ospital, kung kaya ang arukin ni bagay, ang mga hearing para sa budget sa Kongreso ang aatindiran kan kongresista kan ako Bicol na si Congressman Alfredo Pido Garbin. Mga tugang dugo niya ito impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsia, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: Ige, salamat, Your Honor, Joey Boy.
1: Buena mano, barreta, mga baretang lokal, local news.
0: Balik kita sa iba pang mga nagkakalagagang bareta lokal. Poco mas o menos 60 na mga law enforcement officers ang ipinararom sa training manungod sa basic wildlife identification and handling na pinagsagibo sa Governor's Guest House dyan sa EM's Barrio Legazpi City. Part and training kan Basic Forest and Wildlife Law Enforcement Training Course for Wildlife Law Enforcement Officers na pinunang kan PETSA Unuman. Obeto kan training na pakusugun man ang kakayahan kan mga partisipante sa pagresponde sa mga insidente may kinaraman sa wildlife sa pagi kan mga lecture sa ka-actual demo sa tama na pagbisto, pag-rescue o sintama na pagkapot kan mga iba-ibang klaseng mga layas o kaya wild animals. Pinanginutan ang aktibidad kan gobyerno probinsyal kan Albay sa pakikipagtabangan sa DNR bilang parte yan kan palagos man na pag-inguha na paiguton ang pagpautob kan mga environmental laws sa level kan komunidad. Piglalauman, nasa paagi kan nasambit na training, mas mapapakusog panigdi ang pangangataman sa mayaman na the biodiversity as in likas na yaman kan probinsya kan Albay. Epig buyagyag ni Alcalde Hisham Ismael kan Legazpi City na nagdonar ang Right Med nindagdag na supply ng mga bulong na may kabilugan na kantidad na rusarong milyon de pesos. Yan po sa City Health Office bilang suporta sa panagusman na pagatod ng dekalidad, pandiurag na serbisyong pansalud sa mga residentes. Ang donasyon magiging dakulang tabang sa pagpadagdag pa sa supply kan mga dati ng sufisyenteng mga essential medicines na ipapanaw sa mga namamanwaan na nangangaipo rugna sa mga nagpapakonsulta sinagpapabulong sa mga facility kan City Health Office. Nagpasalamat man ang lokal na gobyerno sa Right Med uli sa panagos man na pagkikipagtabangan sa mga programa kan syudad sa pangsalud. Diyan man sa Santo Domingo, piglinaw ni Santo Domingo Mayor Bongbanda na bako kontra ang lokal na gobyerno sa mga proyektong pangkauswagan. Kasabay digdian pigya propuesto na dry docking project sa barangay Alimsog. Ligon sa alkalde, bukas ang gobyerno kan Santo Domingo sa mga kapitalista sin pigpapabisto kay niyan dakulang ambag kan mga development project sa pagkrear ng trabaho. Pagpakusog kan lokal na ekonomiya. Asin man dagdag na income kan munisipyo. Siring man sinabi pa kan alkalde na kinakaipuan na mag-agi ang gabos na proyekto sa ipinagtalaan man na legal na proseso asin magkuanin kinakaipuan ng mga permit, clearance asin iba pang mga dokumento susog sa existidong lay asin lokal na ordinansa antes ining tugutan na mag-operar. Sayang tinawan doon man ang maigot na implementasyon kan permit requirements na partiyan kan responsibilidad kan gobyerno Tangarig na masiguro na ang kada proyekto nagsusunod sa mga patakaran sa pangangataman sa kapalibutan, kaligtasan kan publiko, maging sa kapakanan kan mga syudadano. Sa ultimo tambareta lokal, padagos man ang pag-atod ng tabang kan DSWD sa Bicol sa mga pamilya na apektaran kan magnitude 7.8 na linog na nangyari po duman sa Mindanao sa Glan Sarangani. Bilang parte kan pinaigot man na on the ground response operation. Nagbariwas ang DSWD Bicol ng mga sleeping kits sa mga evacuees na temporaryong nagdadagos sa Tamparan A saka Tamparan B Evacuation Centers sa Barangay Pangyan. Local News. Binisita magan grupo kan DSWD ang iba pang mga evacuation sites, tagari na magsagibumanin padagos na monitoring asin maganda nin iba pang mga paagi arong kan psychosocial support activities na ipapautog para man sa mga apektadong individual saka pamilya.
1: Buena mano, barreta. Mga barreta sa laog kang nasyon. National News.
0: Sa mga barreta nasyonal, pwede siya nang umabot sagod sa Supreme Court. Ah, Pirmina, igasanta na yan, Pirmina. Lalo na kung ang mag-indisyon kan Senate Impeachment Court, bako pabor sa Vice Presidente. Pero kung pabor, alangan man. Garo man siya, arog na yan kayan. Wala man iba yan. Duha man siya nang piling mangyari niya. Pwede sir makaantos sa Supreme Court ang magiging resulta sa impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte kung magkaiguanin issue bilang kan mga boto. Pero ano daw ano, ako piga alat-alat ko dyan, saro sa piga abangan ko dyan sa trial na yan, kung iguaman agad persona na magbutwa na ang pangaran si Mary Grace Beatus. O, tayo baga ito ang binipisyaro kan sabi, confidential fund ni BP. Ano kaya itsura, no? Dahil man daw ang pandok garsitsiriya. Yan ang masakit ko ng pandok kan, pagsasabing binipisyaryong Mary Grace Piatos kung ang pandok gariman si Tsiriya. Pambira kita, oh. Oh, ayun na kita sa barita talaga. Kiyan po sa magiging impeachment trial sa Vice President kung magkaiguaning issue lalo-lalo na sa bilang kan mga boto. Second kay retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Ulita, pwede sir subot na magtalaan in suway sa konstitusyon ng Senado na iyong may kapangyarihan sa impeachment case. Kung nahatulanin guilty si BP Sara kan impeachment court maski dahil umabot sa kinakaipuan na 16 votes, pwede sir subot ini na questionon sa Korte Suprema kung iguaning allegation in grave abuse of discretion. Opisyal naman na binisto kan World Bank and Pilipinas. O, yun na niso pig-istorya ko sa endo kasubago. Pig-anunsyar na po kan World Bank na kita sa Pilipinas bilang saro ng upper middle income country. Yan. Matapos na malampasan dakan Pilipinas ang threshold o pinagtalaan na gross national income per capita sa nasabing category. Base sa pinakauring pag-examine kan World Bank, ngunya na bulan kan July, nakaabot sa $4,850 ang GNI per capita. And ini kan Pilipinas na mas alangkaw sa $4,636 na iyo po ang kumbaga threshold para sa sarong nasyon na makabali sa kategorya upper middle income category. Second sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang pag-angat kan nasyon ang resulta kan panagos da na pagbaskog kan ekonomiya matanos na pag-administrar sa macro economy asin pag-implementar kan mga long-term na mga reforma.
1: Asyon International News.
0: Labyog taan barreta ko dyan sa luwas kang Pilipinas, idiniklarar na kan World Health Organization kasudma ini po su pagtatapos na kan hantavirus outbreak. Konsen konektado digdi sa sarong cruise ship matapos na makumpleto na ang pinakahuri na na-exposed sa helang o virus. Ang sa iyang quarantine na sinag-negative na sa virus. Segon sa WHO, minabot sa 13 persona ang naulakitan sa outbreak mientras na tuluan binawian in buhay. An outbreak ang pinagkonektar sa Andes virus, sarong bihirang klase ng hantavirus na makukuha sa Argentina sa kaduman sa Chile. Nagpunan insidente matapos man ang maghali maglargaan cruise ship na MV Hondius. Gikanyan sa Argentina kan Abril 1 kanakalis na o kaya kan presenting town. Sports Balita.
1: Buena mano para Barreta. Barretang Sports.
0: Alex Yala kita. Alex Yala, pasok na sa second round kan 2026 Wimbledon ang satuyang pambato Pinay tennis star Alex Yala. Ini matapos na daugon si Renata Zarazua kan Mexico sa score na 6-1-6-2. Pun sa start o pun pa kan mag arangkadan kawat harus dominado na ni Yala ang nasambit ng laban. Ang kapanggana na ini an enot na main draw win kay ni po ni Alex Yala sa prestiyosong Wimbledon.

0: Buena Mano Barreta. Barreta Artista.
1: A ver daw, digdig kita sa tuyang chika. Ngunyan na pagkaaga.

naman sa mga nakaka ano ni giromdom pa kan mga kanta kansyon kan village people kinopian igdi sa Pilipinas kan grupo man na Hagibis yan Hagibis kan to an gari inarog ni da su style kaning YMs ayo ni village people kan America sa tuyang chikang nya na pagkaagam mamundong bareta binawian na ni buhay an lead singer kan sikat nga ning grupong village people ini pong si Victor Willis sa edad na 74 anyos. Kinong permar kan sa iyong agom ang pagkagadaan kan singer matapos na magkaigwanin agresibong helang ang Texas-born musician ang co-founder kan Village People kung sa iyong kasabay siya na nagsurat. Kan mga sikat na kanta na arog kan YMCA in the Navy. O ining nadadangog po nindong kansyon na yan in the Navy. Saka kan kansyon pang Macho Man. Come on people and make a stand. In the Navy. In the Navy. Hulikan sa enda pong kakaibang mga costume saka choreography, patok kan panaw na ito. Ansa ng grupo sa mga darakulang gay audience. Aba, Diyos ko dahil. Mga macho ngaya. Lalong-lalo na po dahil sa mga gay audience kung sa iba-ibang mga characters ang sendang pig papailing, siring na sana kan boots builders, bikers, maging mil.

Sa Tuyang Barreta Salud, nagtipon ang Department of Health, Bicol Center for Health Development, as in iba pang lokal opisyal sa rong high-level convergence meeting bilang paghanda diyan sa Ligtas Tigdas 2026. Naini po may obyeto na makamit ang 95% immunization coverage sa mga kaakyan sa bilog na riyon. Pinagdiskuter rin diyan kahalagahan o importansya kan pagbabakuna, disease surveillance, as in pagtatarabangan kan mga lokal na gobyerno tagarig na mapugulan ang lalo pang paglakop kan tigda sa karubelya. Kasabay kayaan pagpigingan nyo kan DOH Bicol mga magurang na siguraduho na kumpleto sa bakunan sa mga aki hulita libre man sana, ligtas as in epektibo ang mga bakunang ipigtutudok, ha? Igo-presir kan sa tuyang gobyerno. Mga tugang, mga kaunan,

0: na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new print with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
3: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
4: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fetal beauty ni Mom Mens.
3: Lumiit ba talaga siya? Opo. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
4: Opo, monthly na siya.
3: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
5: Ang Mens Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mens Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Time check, alas 6:44 na din pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover. Boys,
3: basta Bikulano, Uragon!

Yan, unat. May log pa sa trabaho, Biyernes pa sana, dayog para inugak. Masakit ang panahon ngunyan. Masakit maghanap ning kwarta. Puro masakit. O rin daw kita maararasin siya lamang sa Pilipinas, ano? Ripurso na kita karamas-kamas dahil magkita-arasin siya sa buhay, yung manggiraray. Maray na sila mga politiko ta dahil nag-arali sa pwesto ninda, pabaralik-balik sana dyan, sinda na sana pirmian maray. Oh, pero pag eleksyon, pag burutuan na naman, iyon naman ibuto nindo, tabi. Mura na talaga kita nga sinsuan sa buhay kayan kung iyon ang pirmian mga yaraon dyan. Narumdumang ko kang panahon si Attorney Howard Calleja. Bistado mo yan, Kuya, si Hawi. Si Kuya Hawi ka ito. Nagkarkandidato man yan ka ito, digdi naglaog sa plutsada ng politika dahil lamang nanggagana. Pero kung tutuusun baga, marayon baga ang record ni Hawi, matalino, mahigos, humilding tao, may abilidad. Pero mala baga, dahil man nanggagana. Sus Marius. Siguro dahil gayon kayang pigtataong kwarta ta, yung bagayan ng kalakaran sa eleksyon, pag dahil kang kwarta, siguradong rampaw ka. Pero kung dahil kang kamugtaking tao, makanus ang record mo, may kwarta kang pigpapanao, ay, adakulaw ng tsansa mong manggana. Ay, inda kita, anong klase an sa tuyang pagpili kan mga leader ta kaya sa Pilipinas? Talagang inda, dahil na gayon mababago yan. Hirak man kan mga masunod na inerasyon. Dahil bali na sana ako ta, diit na sanang panahon kita sa ibabaw kang kinaban, bye-bye na.

0: Anong mga barita tanig di? Yun na nga ni Subig Asabi, taso barita tabaga kasubago na ang Pilipinas po na nakalaog na duman sa medyo angat-angat na level pag-abot sa income. Sa based on World Bank latest income assessment. Yan, pinaluwas kan Miyerkules pa lang. According to World Bank, aabot sa $4,850 gross national income per capita kan Pilipinas na naglampas ini sa sendang UMIC. Ano po ini? Ini po daso upper middle income country category. Kung bagaya o nakita dyan sa kategoryang iyan, nag-angat-angat manda kita. Kaya lang, yun na nga ni iyan, ibabalik ta sa indaan temang iyan, ang hapot, o ano ang maray kayan? Ano ang pakinabang me ng mga ordinaryong Pilipino? Ano lamang ang mapakinabangan me dyan? Mag-arasin suma daw ang buhay me. Ba't ma-arasin suma sa na dyan? Maray dyan, sumanga dati ng maray. day daw. Yung baga, nadigdi sa Pilipinas, pag ika hard life, nasa middle class, aluyong ka makaangat-angat, magsala, dahil ka na nga ni maangat, habang buhay, diyan ka na sana. Masakito na nun, kundigdi, ang oportunidad na medyo mag-ray-ray ang buhay, ano? Kaya yun yan ang hapot niya to dyan. Simbaga na sana nindo yan, so mga madudunong po sa bagay na yan, ta kung ano man iyan, dahil man pati yan nasa sabutang kan ordinaryong tao, kundi kita, anuman ang pagkaaram ta dyan, kundi ang hapot niya to, o yung nga ni, o kung baga nag-angat kita, o ano nga yan, ano ang maray na epekto kayan sa mga Pilipino, igwa o wara, o berdaw. Magray-ray lamang ang buhay ta, magbarabarato lamang ang barakalon, magray ang serbisyo, magpundo ang brownout, kung ano lamang na epektong maray. Takon wara man sa nabaya, inapunduan ninyo pagparaanon sir, kanina dahil mapalang kamugtaki yan. Rings on your fingers. Paraanon sir, pa kamukayan, pati ako hindi na papagal magpara komentaryo pa, dahil mapalang kamugtaki, dahil man epekto sa muya, ano man ang data kayan. Mag-anon sir, kamuso mga arog kayan ng mga maray na barita, kung ang epekto ngayon, unang ang epekto kayan sa mga Pilipino. Oh, come on, ang mga ordinaryong Pilipino, uya, ang mamamati ninyong epekto kayan na nagmaray-maray na ang per capita income kang Pilipinas, nakaangat na kita, nag-level up na kita, o nakitang kategorya sabi kan World Bank. Oh, baka o, itaram nindo, pero kung iyaanon siya, nga, nakalampas na nga kita sa kategorya, naglanggaw ang nag-capita income. Angog nindo. Warong kay niyo, sang katos na ang entrance sa kagsawa, o ano, anong karayang, mura mang karayan sa muya. Inda. Magbakal ka dyan ng bagas, ano, may epekto lamang yan ang mga per capita income na iyan na nag-angat ang Pilipinas, sabi daw. Wala mang gayon epekto sa muya, pondoanan nindo yan. Inutil na mga barita nindo yan, dahil kamugtaki palan. Maray mang kuta pagdangugun, kundi ang gansa na sa pagdangug gayon, dahil maning epekto sa tuya. Pondoan ta na yan, taday man kamugtaki, dahil mang gayon epekto sa tuya, maray ang marasa pa. Miles and miles from your home. Babayad na naman barang kita sa aliko. Babayad kita kan aliko, so konsumo ta sa kuryente na daing kamugtaki man, saro man. Palsok sa nang palsok, brown out na naman. Igwa na naman yung schedule brown out mo na yung Kuya Ryan. Kasood ma, nagpararaan tabay kami ni Kuya Tupi, ta may schedule brown out. Marisa nang dahil pala sa is, buminalik na sa kuryente. Ngunya na naman, may brown out na naman. Na brown out pa sana gariso diyan sa may first district gari duwang aldaw Sabado Domingo gayd su brown out biro mo yan nagpaparalawig. Sabi ko nga ni kun arog kayan taan mga rason kan mga brown out iyo mangiraray may mga clearing da may mga riribayan na mga nagkapurutol na puste mga riribayan na tiriko ng puste may mga kung ano-ano na mga rason papakarayon pagabot kan oras brown out mangiraray. Dahil mang gayon epekto sa pag-irakay o naraot mang giraray. Anong klaseng pag-irakay yan? dahil katapusing pagirahay. Diyos ko kita, talaga, oh, yan ang daita masabutan na digdi sa alikuman, ano? Nagmarayray na ang serbisyo kanika nakalis niya mga bulan. May magayon nga ni kitang barita, gato na pigsabi ni Engineer McCoy, na ang sabi, nagayon so collection, pagkatapos nagbaba so systems loss. Hain na daw ito, dahil na lamang pasigunda kung ano ito, naman tinir na o naglala na naman. Ah? Nagpalpak na naman so collection, naglangkaw na naman grare so systems loss, naglangkaw so generation charge. Ang generation charge na Kuya Ryan, Diyos ko po, alang kawununun, ano? Ah? Ang generation charge ko din sa babayadan ko sarong 2,000. Pero biruun mo yan. Sa generation charge pa sana, ririmatiho na ako. Duwang bulang ko ng pang gasolina yan sa service kong auto. Biruun mo yan, 2,000. Generation charge pa sana. Tabataan bill tabaga sa aliko. Garina, anong apod ka yan? So alabaon, garina, garina sas. Itatakod ko na nga ni ko talig di sa abaga ko. Tangaring pagbayad ko dyan sa aliko, nahiling ninda na, o oh, ay, mabayad ini, talabaw ng bill. Tapos sa ibaba, may kalay-kalay na, ano ni, insulator. Anong apod kayan, Kuya Rai? So, baga, gari, so, pigabugtak bagang pigkakabitan kan mga wire, kable. Ano nga po kayan? Mga insulator nga po kayan? Mm, yan. Kailang magabat yan? Oh, masayang ka ngayon, boss. Dahil mo nahiling, unin na baga ang bilo, nakasas na sa daghan ko, tapos may insulator pa dyan. Dahil mo, arang mabayad. Ano ka naman ay? Bataan bilta baga sa kurinti. Halabaon, ano? Garina, garina sas man ang gan. Hindi na, agi-agi ta na sa nasangirit-ngirit ang mga araw kaning isyo. Ta, dawa kita kawag para komentaryo. Kita nga dayman ang barago. Puro manggararay mga inda. Kaya narumduman ko na naman barang na ano daw kun sa programa ta. Imbis na magkomentaryo kita, patugtog na sa kita. Dayman nagdarangog. Pagal ng tao na kita sa trabaho ng komentarista, mura man na babago sa sistema yung manggararay. Kahit to, ayan isyo, aliko. Aliko, aliko, aliko, aliko, aliko, aliko, palpak, palpak, palpak. Pirang taon na kita kakakomentary. Sagot sa presinte, aliko, anong binago? Yung manggararay baga. O tapos, sasabihin na naman na mga mapribado na naman daa. O tegwa digdi yung nailing akong post si Professor Perdigon. Inda ko lang kung nag-aantabay pa man sa programa ko si Professor Perdigon. Ta kan duman ako sa ibong na istasyon, masugid kong taga-subaybay ini si Professor Perdigon. Ah? Sabi ni Professor sa post niya, there is a move by politicians and big businessmen, gustong sabihin, the culta plural eh, businessmen, to convert Aleco to stock corporation. They want to privatize Aleco. Oh. Iguana naman daw ang mga arog kayang tabi na mga lakdang nag-iiriro dyan sa Aliko na ipipribado ang kooperatiba ng Aliko. Ah, ya, kung alimbawa man totoo yan, si Isay, yan ang mga suta maaraman, si Isay na politiko, si Isay na mga negosyante, ang nasa likod kaini na gusto na naman isa pribado ang ano ni Aliko. Ah, pigtatarabangan na bagan Aliko. So ako Bicol, siguro kung dailang nawara si Kung Saldi, baka kung sa mga panahon na ini, baad kung medyo na narealisar na so gustong mangyari ni Kung Saldi na magbugtak mga additional substation, tangarig maibitaran ang mga brownout, ma-upgrade ang mga gamit, taruluma na ang mga drop wire, so mga maluyang klase, kulang bitayan mo sana, napapatod, transformer, biglang minapang! Tapos, brown out na naman. Iyan ang mga problema dyan. Ah, systems loss, alangkaw. Ah, ang mga kung ano pang mga babayada dyan, itsiburitsilingon mo dyan sa bill. Uni nga niya, uni sa barabag ko ang bill na may babayadan ako. Alawi, alabaon. Ah, pwedeng pwede na nga ning gamitan ining kuan, babaladan mo ning paroy dyan sa tinamputa, alabaon eh. Ha? Na bill? Kadakol mga nakakawing-kawing na mga charges. Kaya alabaon na maray. Bago maabot sa pinakaibaba, so total, pinaka-total, tapos igwapang total, giraray, apira kan subabayadan mo kuya Raya na total, igwapang sarong pakitutal pa. Na pag naglampas ka na sa Judith, uya na ang babayadan mo. Diyos ko, garibagasuna mo, pirmi kang malampas sa Judith. Kasi sa ibaga ang gustong magbayad na lampas sa Judith na alang kaabon ang patong. Uning ani digdio, may advance pa akong 300 na dahil ko pa ni na kukuyan, susubsidi kan siyudad ni Mayor. Ah, dahil ko pa nabil, takan inot, nakabugtak na kaya sa chiki, kaya pigbubugtak ni Mrs. Subayad, duman sa bayad, so amount dito, so binugtak, na dapat kaya ito, less 300 nga ni, tamay subsiding 300. Oh, kaya ang unyan haputong ko ini dyan sa aliko, Madam, ano ini yung advance kong 300 na ini, ano ini, pwede nang ibawas dyan sa bayad kong unyan, o ano ni? Oh, ta daiman pig charge pa kan, kan inot na bulan eh, kaya advance pa ang bayad ko dyan sa aliko mo niyan. Yan ang napot niya to dyan. Si Isay ang mga politikong inipigsasabi digdi ni Professor Perdigon. At saka mga businessmen daw. Gustong sabihon, two or more. At plural eh, businessmen. O, kaya yun yan. O kita na mga taga-albay, kita po nagsasaparkan problema ka ini. O ano, gusto tapayan na araw ka yan na mangyari. Na iyan pong mga nangyari kan panahon na APEC na nasa pribado baga, San Miguel, alang kauso rate ka ito, tapos suutang, an sabi, babayadan, utay-utay, tangarig mabawas-bawasan ang bilyonis na utang, inangon yan. Taday, mga baga nagwara man reportan aliko sa bagay, may kuan pala, naka-schedule pala na General Assembly sa aga, pizza 4, inda, taday man ako maatindir dyan, iuragan ako magparatindir dyan, dahil man kamugtaki, kanino nag-atindir ako, raman da, ani ba, puro pa cute. Tapos, sukan inot, so pag-atindir ako yan, igwasin da ning pig-introducer na himda ito, aliko him, may mga, okay man ko ta, tagari production number, kaya lang, dahil naman ito mga importanteng maray, sa inda na sana ito, sa mga sinda na sana, for their own consumption na sana mga him-him nindang iyan, tanaya magkitang pakilabot dyan sa mga pig-compose nindang hymn na iyan na may mga choreography pa, may mga burubaraili pa dyan. Siya nakaka-atraso pa sa oras. Balbali na nindutulo. So pinaka-main topic, pack number one. Uni. Tapos, bakong,
1: uni mo na ngayon tabihan sa tuya ngayang pag-introducer kan aliko hymn.
0: Sarakat man sa stage dyan sa Astrodome sa mga mga burubaraili. Music, tugtog na suhim ninda, ninda. Ako ano na yan, yung mga him-him pang yan, nakadagdag pa sa oras, imbis puro na ang tulos, na matapos tulos. Tayo na mga him ninda yan, dahil magkita dyan, ano man ang importansya kayan sa tuya, basta ang importante sa tuya, may kuryente kita, marayan servisyo ninda, nagbabayad kita, period. Mga himnin, yan ang mga himnindang yan. Sa indaan na sana yan, mga taga-aliko man sila. Kumakit ang taga-aliko. Kung iyan sa indang him, di sa indaan na yan, tuumunin da, magbailisin da, di sige. Pero na ngayon papiling pa man sa tuya kung ano man ang mga estilo ninda, di sayang sa oras. Kung ma-assemblya, pain tulos, oya, inot, pambansang awit, invocation, patara-tara, bisita, uni, uyan na agenda. Number one, pack. Number two, pack. Uyan na. Bakaw, bata may parapul-rapul na sa aga. Pautot man sana yung mga rapul-rapul na iyan. Mga pampalubag-loob man sana yung kansendang hinda. Sendo na yan. An importante na madangugkan mga miyembro konsumidores, kung ano ang ginigibon ninyong paagi, tangaring mapababa ang taripa, bakong kung ano-ano pa dyan. Takami, yan nga ang problema dyan eh. An Aliko is a entity na daiman yung kakumpitinsya baga, Kuya Ryan. Daiman ka mong kakumpitinsya sa Indo yan. Ang ganansya sa Indo, sa tuya, sa kooperatiba. kundi nagangalas kita kung nata ta nagbabayad man ang mga konsumidor nata ta napipirde. Yan ang day tamasabutan na maray na mga araw. Anong klaseng magmaniharkan kooperatiba na day mang kamong kakumpetensya, kamuman sa na dyan, ang mga miyembros konsumidoris nagbabarayad man, ipabugtaktang may day nagbabayad, problema na nindo yan, lapago nindo, kasuan nindo, putulan nindo, bako? Kundi kita na mga ordinaryo nagbabayad kita gabos, imposible na sasabihin nila na pirdisinda na nagbabarayad man kita. Simple unun man siya nabaga, paano ka muna pirdi? Na kami nagbabayad man, oh, ang servisyo nindo, bako man nga ning tultul. Brown out hindi, brown out naman, brown out hindi, brown, buiset! Paparam na ako ta, mabayad ako sa aliko. Bad kung mabistuhan kita duman. Ah, oh, shout out ta muna, Leticia Miliano, good morning tabi, Ati Leti. Emi Abunda Bahoy, good morning, dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Si Madam Unika Iha, good morning Madam. Anong pamawan ta dyan ngunyang tabing Biyernes? Ati Marlene, watching, listening, San Andres SDA. Si Ati Edin Daria, good morning man tabi. At saka si Kuya, Kuya Rambi, yan. Yan na system loss, dapat trabaho kan aliko, sinda magdakop, kan maabas sa kuryente, pero i-charge na sa naninda. Sa iba na consumer ta daik kaya ma nagareklamo ang tao mga ugakun magdakop. Ah, pag nagdyan sa harong mo Kuya Rambi, balbalan mo ning pusti kan aliko. Antek nyan, may reklamo ka. Oh, sige na, paaram na ako tabi, tamabayad ako sa aliko. Mabayad na naman kita. Sige siya ng brown note, mabayad na naman kita. Kundi dahil kitang maginibo tayo na nga ng pigasabi tayo. Dahil man kitang madalaga na na iba. Tawa pa kung may sular-sular kita. Kay po ang tamanggararay sinda baga ba ko? Bye-bye time! Sa next week, may teleserye akong aabangan. Inipungan ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Apura sila naman kun at nagihiling kita. Kung nasa kasiraman pagiling tabig lang napalsok naman ang kuryente, ay talagang buisit talaga. No? Aliko, pakarayanin do ha. Sa next week, puon kan impeachment trial. Sabi kan Senado, will start July 6 Monday. The public can watch live sa Senate. It will be open to the public. Ah, kung aranisa na nga ni kita, pwede kitang mag-approve sir kanin, dumang kita mismo. Taigwa po na ang 61 seats available for public on each trial day. On a first-come, first-served basis. O yan. Kung arayo kita, magtyaga kita sa live na sinang palabas sa television via Senate. Basta ang importante sa aliko, di ka magpara-brown out ha. Tagulpi ang naghihiling kan impeachment trial na yan po sa Lunes. Pakaray ka mo. Ini po ang senong lingkod, Manalito Sanchez, kasabay ta si Kuya Ryan na may bagong kuan ko niyan. BMW na nasa pag-road test sa mga panaw na ini. Maurag ang tanog, barum! Gariman sana. It'll take the end of all. Pamana da sa iya ito. Ah, pamana. Someone to understand you. Salado Technical, Chip! Manoy Tupi Aydalia. Doon sa Isarog, Rain Bartolo. Inipuan sa inong lingkod, Marilito Sanchez, Diyos Mabalos naman, Kansarong Sima, Nanindo Pagantabay. Salamat, Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano, Uragon.
3: Basta Bicolano, Uragon.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Dave, malapit ng anniversary natin.
9: Oo nga, no.
5: parang kailan lang?
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
8: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
9: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonan ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
10: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
11: Tarambulan ito.
10: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sakit ni mo, buda sa prostate mo?
11: Clear na gabus.
12: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
13: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
12: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: All the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. 15 minutos na makalihis ang alas 7.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Unida ang Urakon. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayokan mga nagbabagang Barreta. Sa lado lokal, Santo Domingo, Albay, liwat na kamati nin paglinog. Mga proyekto dyan sa Southern Barangays Canligaspi ipigpapadagos. Sa mga Barreta man sa Lao Kanasyon, DepEd, ma-hire nin 10,000 na mga non-licensed counselors. As in sa mga Barreta man sa Luas Kanasyon, 13 katawo gadaan sa nangyaring mahiwasang missile as in drone attack kan Russia duman sa Kiev. Ang detalye sa taod-taod sana.

0: Dragon Barreto a las 7. Barreto local. Local News.
1: Al daw na po kitang in Biyernes, 23 kan bulan in Hulyo taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto alas 7. Ako po si Rod Perez. Nakamati na naman in magnitude 3.2 na pagyugo ang banuan in Santo Domingo, Albay kasud mang hapon. Sigun sa report kan Vivox, nai-record ang paglinog bandang alas o alauna 22 din hapon. Ang pinagikanan kaini, sarong kilometro sa southwest kan Santo Domingo, Albay na may rarom na 11 kilometro. Tektonik mo, tektonik ang pinagikanan kan nasabi ng paglinog. Miantas tanto, groundbreaking ceremony kan conversion gikan sa single phase, pasisiring sa three phase distribution lines. Diyan sa banuan kan Manito, Albay, ipinagsasagibo sa presente. Direktamente hali diyan sa may party kan Manito, si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
0: Urago Live Reward!
2: Pinanginota na ni Aleco Acting General Manager Engineer Wilfredo Buksit na isinagibong groundbreaking ceremony para sa konversyon kan single-phase pasisiring sa three-phase distribution lines sa mga lugar na sakop kan Barangay Kawayan Manito, Albay, pasisiring sa Barangay Itba kanasabing Banuaan. Sinasabing aktibidad tinawan doon kan Albay Electric Cooperative o Aleco na nasabing proyekto saro sa mga programa kan kooperatiba na makakatabang tanganin ang masolusyonan ang hababaon na bultay kan supply ng kuryente asin man ang haluin ang problema sa supply ng kuryente sa banuaan kan Manito. Pinagkasigurar kan kooperatiba na padagos ninda ang tututukan ang nasabing proyekto tanganin ang tulos na mapakinabangan ini kan mga miyembros konsumidor sa nasabing banuaan. Presente sa nasabing aktibidad si Manito Municipal Mayor Jerry Arisapa, mga miyembros kan sangguniang bayan kan Manito, mga personalis kan Energy Development Corporation o EDC, mga miyembros kan konseyo kan barangay, mga opisyalis asin empleyado kanasabing kooperatiba. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon.
1: 18 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Ipignoon man ni Akubicol Party List Congressman Attorney Former Yorme Alfredo Pido Garbin Jr. na Mayo ini nababayaan sa mga programang pangkauswagan kan administrasyon ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail, urog na sa mga barangay sa timog na parte kan syudad. Kasabay sa mga proyekto ang Child Development Center sa Barangay Bangkeruan, bagong building kan Humapon National High School, asin ipinagkukonstruir na Barangay Taisan Market. Sigun pa kay Garbin, obeto po naman kan mga proyektong ini na mas mapakusog ang edukasyon, serbisyong panghobines, asin kabuhayan kan mga residentes sa mga komunidad sa timog na parte kan syudad. Miantos tanto, paggamit nin cellphone sa mga eskwelahan, bawal na sa oras nin pagkaklase. Yan man ang tinutukan na barreta ni Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Reward!
3: Istrikto ng pigpapasunod ngunyan sa Santo Domingo National High School asin iba pang eskwelahan sa Santo Domingo, Albay na nasa Irarom kan Department of Education ang panibagong kasuguan kan DepEd sa gabos na estudyante, school personnel, mga magurang na bawal na ang paggamit ng cellphone o gadgets habang may klase o sa panahon kan pigapod na instructional hours, pero may konsiderasyon tutugutan sindang makagamit nin cellphone gadget para sa katuyuhan na pang-edukasyon o sa oras nin emergency. Ini bilang pagsunod sa DepEd Order Number 006-2026 ang guidelines on ensuring safe and motivating learning environment o ning SMMLA. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Reward!
1: 21 minutes after 7 in the morning. Nagpahayag po rin pagkaadit ang mga lokal na gobyerno digdi sa Albay sa serbisyo kan kuryente na ipinagtatao kan Albay Electric Cooperative. Sigun kay Alcalde Ann Gemma Onghoco kan banwaning ginubatan, permiso bot atrasado ang pagsimbag kan Aleco sa mga reklamo asin kahagadan kan sa indang banwaan purog na sa mga isyong may kinaraman sa supply nin kuryente. Sigun pa sa Alcalde, nagalaw man mga lokal na gobyerno na mapaparikas kan Aleco ang pagsimbag sa mga concerns kan mga namamanuan nganing masyerto ang matanos asin sustenidong serbisyo kan kuryente sa saindang nasasakupan. Biyantas tanto, liwat pong pupunan asin isa sa gibo kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa paagi kan City Health Office asin smoke-free committee ang saindang inspeksyon para man sa sanggatos porsyento ng smoke-free establishment award. Basibo naman sa ipinagpalawas na abiso kan smoke-free committee punong niya na Hulyo hasta po sa mga masunod pang bulan makuntok ta sinanin random inspection nga nipong hilingon ang compliance kan mga establishments di negosyo sa existidong ordinansa kan syudad na anti-smoking and vaping ordinance. Sigun pa sa opisina, nasa 300 hasta 500 na mga establishmento kumpesto kan mga government offices, barangay hall, eskwelahan, hospital, business establishments and institution asin pa pang mga sa indang o ang sa indang bibisitahon. Ansang gatos porsyentong smoke-free establishment award sarong taon na programa na pinagigibo kan LG Legazpi na ang katuyuhan midbidon ang iba pang mga establishmento sa syudad na nagsusunod sa implementasyon kan 100% smoke-free Legazpi. Barangay Perpetual Health National High School Pavilion nadagdagan na naman nin amenities. Dugang pa mga baretang lokal ni Manoy Joey Sarsha.
4: Urago Live Report.
5: Barangay Perpetual Health National High School Pavilion na dagdaganin amenities. Inian kogmahana ni Kapitan Eduardo D. Maiwat kan mga kaulay kan Urago News. Inot na pinagpundar kan ako Bicol ang multipurpose na sangunyan pinag-ngarana na nina Pavilion o Perpetual Health National High School Pavilion. Iniman ang pangako kan DPWH na dagdaganin amenities ana sa mit na pavilion na dating multipurpose kan ako Bicol Party List. Nautob na ang pangako kan nasa mit na ahensya kung kaya grabe ang kaugmahan kan mga estudyante, principal, asin kapitan kan Barangay Perpetual Health National High School sa siyudad nin Iriga. Mga tugang-dugan niya ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basa Bicolano, Oragon.
1: 24 minutes after 7 in the morning. Epektibo po ngunyan na bulanin Hulyo ang bagong entrance asin iba parking fee sa Gagsawa Ruins bilang partikan rehabilitasyon asin pagpapauswag kan historikal na pasyaran na binistong National Cultural Treasure. Sigun sa lokal na gobyerno kan Daraga, kabali po sa mga pinagsasagibong rehabilitasyon at modernisasyon kan ticket booth na nagagamit na nin QR passes asin nag-ako nin digital payments, online booking kan entrance pass sa Viahe Kita website asin pagpapakarhay kan pampublikong CR sa mga turista. Puan pa kan magkaigwanin mga pagbabago, puan pa kan Mayo. Nag-abot na sa 10,000 ang mga nagbibisita, nagpapasiring po naman dyan sa Gagsawa Ruins. Binisto man bilang Best District Jail sa Bilog na Pilipinas ang Tabaco City District Jail matapos mangyanot sa 433 na mga District Jail Facilities sa Bilog na Nasyon. Ang pagbisto ni Tinauman si Rarumpo naman kan pamamayon ni Jail Superintendent Freddy Caballero III o the Second bilang pagbisto sa matibay na palakaw kan nasabing pasilidad. Epektibong pagpapautob kan mga programa para man sa rehabilitasyon kan mga persons deprived of liberty asin di kalidad na serbisyong pampubliko. Sigun pa sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, ang prestigyosong honra ang nagpapailing sanaman kan dedikasyon o profesionalismo asin matibay na panuga kan mga personahes kan Tabaco City District Jail sa pagmamantinir kan halangkaw na panundaan sa pagpapalakaw nin kulungan asin pagtaunin makatabo asin magayon na serbisyo. Ika-14 community pantry para man sa sektor kan tricycle drivers operators matayumpong na isagibo sa probinsya kan ka Sorsogon. Live para man sa detalyes kan istoryang yan ng si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
4: Urago Live Report.
6: Padago sa pinagpapakusugan provincial government kasusugun katabang ana city government ang pagpapatugbang community pantry para sa mga tricycle driver bilang partikan sa indang padago sa programa ng tataon in suporta sa sektor kan transportasyon sa ika-14 na pagkakataon na programa maayos na isinagibuan verification process and distribution para masiguro na ana tabang na ipapaabot sa mga kwalipikadong beneficyaryo sa pagigan sa masamang pagkilos kan mga katuwang na ahensya asin mga kawani naging maayos asin epesyente ang bilog na proseso kan pagtataukan mga ayuda. Padagos man ang inisiyatibang ini sa asin padagos na marasakit sa matatag asin pagtatrabangan na kang gobyerno provincial asin na syudad nin na sursugon sa pagtataon ng servisyong may puso asin pagtugon sa pangaypuan ka mga tricycle driver na hindugan man ang duwang gobyerno ay pagpadagos ang programang tataw ng konkretong suporta asin nagtataguyod sa kapakanan kan lambang residente. Hari diri sa Radyo Ragon 90.3 Sursugon, Don Don Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
7: Uragon Live Reborn Tuhod Siko Baywa
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
8: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
12: Dati
11: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
12: days ka na umiinom ng mga supplement ko.
11: Mahigit 1 week na po.
12: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
11: Medyo lumiit na po.
12: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
11: Malaki ng konti sa gyulil.
13: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Mims Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
16: Kita kids po tayo!
7: Uragon Pagreta alas 7.
17: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
18: Dahil naman po ni Doc ay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ikinismo sa komunidad ni Doc ang malinig as in bastanteng tubig.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. 30 minutos antes alas 8.
19: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
7: Uragon Barreta alas 7. Ronda Provincia.
1: Sa tuye pong isiyon, naramod na paan mga nagkaperang istorya. Barreta impormasyon gikan sa anong na probinsya sa Kabikulan sa pag-ugit giraray ni News Director Annalyn Silada.
20: Mas naging madali na ang paghatod ng mga produktong agrikultural kan mga paraoma duman sa barangay Ginitlingan Balas Katando Anas matapos ang pagkakahaman kan farm to market road sa nasabing lugara. Sigong kay Balas Municipal Engineer Noe Teves, dakulang ginhawa ang naidulot kang proyekto, huling naabot na kan mga paraoma ang sa indang mga umahan gamit ang motorsiklo as in tricycle na dati difícil gibuhon na. Huli ka ini naging mas madali naman ang pagpapaluwas kan sa indang mga ani pasisiring sa merkado publiko. Miyantas tanto lugadan ang sarong rider matapos bumanggaan sa iyang pinagsasakyan ng motorsiklos na kaparadang raot na truck duman sa barangay Bukal-Bukalan, Sorsogon City kasuod mang hapon na. Kulos man ining ipinagdalagan sa ospital kan mga nag-akudir na persona sa nasabing lugar. sa presente pinag-aaram pa ang kamugtakan kang biktima kung kaya pangapodan kan mga otoridad sa mga motorista na magdubli ingat sa saindang pagmamaneho. Mantang ipigihirit sa lokal na gobyerno kan Naga City na magkrealam ng task force sa GIP Kahimanwa. Obheto kaini na maging sistematiko ang pagsimbag o pag-rescue sa mga street adults and children kasabay ang mga may problema sa pag-iisip. Ako po sa Annalise Lada, Kanalipan 7 Radio Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
16: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty.

0: 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Uragol Barreta, alas 7. Barreta National. News.
2: Nagdugot na ang Civil Service Commission o CSE sa Department of Education na mag-hire nin 10,000 na mga non-licensed school counselors ganipong masimbagan ang kagulangan kan guidance counselors sa nasyon. Ang mga bagong posisyon na anaapo doon na School Counselor Associate 1 na pwede sir panuanin mga nagtapos din psychology, behavioral sciences o guidance o counseling maski daing PRC license basta igwanin 200 oras na training. Sigun kay Education Secretary Sally Agara, parte ini kan pagpapautob kan RA 120 2018 o ang Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act na may objetong mas mapag-usog ang mental health well-being sa mga eskwelahan. Inanunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itinaas na sa strategic partnership ang koneksyon kan Pilipinas sa Canada kasunod kan sa iyang pakikipagtipon kay Canadian Prime Minister Mark Carney sa British Columbia. Sigun kay Presidente Ma Marcos, pinagdiskutir ni Danny Carney ang panagos sa pagtatalubo kan bilateral relations sa sin mga lakdang nga nipong mamantinir ang masarig na kooperasyon kan duwang nasyon. Nagkagaman subutin pinahiwas na bilateral meeting kasabay ang kanya-kanyang delegasyon.
0: Uragol Barreta, alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon.
2: Naglunsar ni large-scale missile sin drone at attack na naman ang Russia sa kabisera kan Ukraine na Kiev na ikinagadaan kan day mababa sa 13 katawo. Pinag-ibakwarman ang pirang mga residente sa tawag kan mga pambobomba sa mga building sa kabisera. Pirang oras matapos mag-abiso si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naghahanda ang Russia para man sa mahiwasang pag-atake. Kasabay sa mga na-record na casualties yun mga kaakian base naman sa kumpirmasyon gikan sa Timur Chakenko ang head kan military administration duman sa Kiev. Ang baratang sports, showbiz, asin iba pa, masunod na.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragod Barreta, alas 7.
8: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
9: Arte!
10: Ganon? Ganyan yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
0: Uragol Barreta, alas 7. Barreta Sports.
11: Let's get ready to rumble!
2: Ipikukonsiderar ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn na sarong Game 7 ang laban nila kontra sa New Zealand sa pagpun pasanakan 2027 FIBA World Cup ngunyan pong aldaw. Sinabi kay ni na target nilang makakuanin maski sarong kapangganahan sa duwang laban nila sa New Zealand as in Australia kan third window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mapun po ang labanan ninda kontra sa New Zealand ngunyan pong alas 13 din hapon Hulyo 3 mantang ang Australia man nakaschedule sa Hulyo 6.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
2: Piglinaw po naman kanaktor na si Eric Fructuoso ang tunay na estado kan relasyon ninda kanagtras na si Kim Molina. Sa sarong interview, diretsang sinabi ni Eric na bakuman sindang mag-ilusyon. Sigun sa aktor, magkabarkada sa naman subot sinda ni Kim asin pirming magkaiba huling harani an sa indang harong asin pareho sindang mahilig sa healthy lifestyle.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
2: Formal na pong ipinaglunsar sa bulan in Agosto sa Rion Bicol ang Ligtas Tigdas o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity and Vitamin A Administration para man sa mga aking maedad sa is hasta 59 bulan. Pinagkumbinsir kan Department of Health ang mga magurang asin tagapangataman na pabakunahan sa inamang kaakian sa mga ipigtalaan na vaccination sites asin pinakaraning health center. Obeta po naman ka na sa aming kampanya na maputiran ang lambang kaakian na Bicolano, lamba o laban sa tigdas asin rubella asin mamantinir ang sa idang marhay na salud.
0: Uragon Barreta alas 7 kamugtakan kan panahon update.
2: Posible pong magkusog pa asin maging super typhoon ang tropical storm na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility sa masunod na mga simana. Sigun sa weather specialist na si Lian Loreto, biglalauman po na malaugan raut kan panahon sa PAR sa aldaw ning Miyerkules o kaya Huwebes asin papangaranan ining Inday. Sa ibong kan may posibilidad ining magkusog bilang bagyo o super typhoon, sinabi kan Weather Bureau na mantinido pang daimansyerto ang magiging kusog kaini asin direksyon kan sabi ng bagyo. Asin yan mga tugang mga manoy mga manayan kabilugan kan mga darakulang bareta ng unyampung aldaw nin Biyernes July 3, 2026. Sa pangarap po kanagkalab kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silada. Nakaiman ang taman sina manoy Alan Lopez sa Saituno, Andy Madagalejo, manoy Joey Sarsha, asin syempre pa si manoy Dennis Dondon Arellano Jr.

0: Sarado pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang antamang patama-tama. 15 minutos na sana, alas 8 na.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

Oy, good morning. Good morning. Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang, mga manoy, mga manay. Biyernes na palan mga tugang. Petsa tres na kan bulan in Hulyo. Mainito no na naman. Amay pa talagang ramdamo na ang alingahon. Sa bagay, pinaonra na mangkita ni Amang Diyos nin halos apat limang aldaw na, no? Tapon pa kan Domingo nin Turo Tagiti, dangan may mga pabugso-bugsong pag-uran. Okay naman. Good morning! Pero kung sa inyo pong napagriparo, ang pagkakabanggi manoy rayan, bako nagrabi ka arasahas, adi? O dawad ay ka na mag-aircon, o kaya magbabad sa electric fan. Pertina ang nanok. Sa gabus pong inaabot kan sa muyang mas mahiwas, mas makusog na signal. Sa anum na probinsyas kan Kabikulan, pundik di sa Albay, dyan sa Sorsogon.

0: kayo sa probinsya kan Camarines Sur and Camarines Norte. Diyan po sa mga islang probinsya man kan Katanduanes sa San Masbate. Rain agatabi sa indo, salamat.
1: Good morning.
0: Salamat po kan sa indong daing sawang pagantabay. Kamu man lang talaga ang nagpapakusog sa muya. Sabi kan eh, day baling ngayang maluya basta makusog.
1: Thank you.
2: Tatak uragon, Bicol na magayon.
0: Uy, makusugon pala ang radyo. Diyan sa kakanan ni Nanay Rosita. Dangan ni Bossing Nelson. Diyan sa Rosales Eatery. May pa talagang tutok na tutok na. Manny Nelson, Manny Rosita, Marina Agatabi, salamat kan sa inyong deng sawang pag-antabay.
1: Thank you.
0: Siyempre yan mo dyan, si Ate Cheryl, si Ate Arian, si Grace, si Gina, dangan si Manay Vicky and Sheila. Sige, Marina Agatabi, sino salamat kan pag-antabay.
1: Thank you.
0: Sa gabos pong nagkakakandyan, perti man talaga, taaram mo Manny Ryan, mga pagkakandyan ay pinagluluto sa so mga typical bagang mga lutong bahay. Garo ka man sa nayaon sa laukan so solar nindo. Siram patikan mga kwan, mga pinagsisirbi, mga mabuot pa. Kaya dyan ako na mamahaw pirmi. Hoy, bati on daman ini mga nagsusuro si Rip kan sa tuyang FB Live. Number one viewer tangunyan ang mga taga-barangay Dinapa kan Banuan in Castilla, Sorsogon. Si Kuya Kyle Xia. Kuya Kyle, good morning.
3: Good morning.
0: Yaon man si Emmy Abundabaho, yasin mga pagriba dyan sa Victory Village South. Manay Ems, good morning.
3: Good morning.
0: Mga taga-Purok 5 kan Barangay Gabawan. Si Manong Erning Mularacob. Si Manay Maricel Padilla. Siyempre pa, yaon man dyan ang mga kapamilya man ni Manoy Carling. Si Manay Arlene, si Manay Billy. Diyan man sa Purok 1, nakatutok na naman ang Familia Diana. Kay Manoy Joel, dangan kay Manay Arlene. Paray na agatabi sa inyo. Salamat man kan pag-antabay, ha?
3: Good morning!
0: Yaon pa sa mga nagsusurusirip mandigli sa FB Live, si Edwin Daria, si Manay Jeanette Bravo Beliudo. Uy, ang masunod na kabitana kan Barangay Orosite. Nakaantabay man, Unica Gracia Iha, Maribik Pahalya, Maray na agatabi. Siyempre pa dyan sa tindahan man ni Nanay Lidia Astillero ang Astilleros Canteen, Golondrina Family, dangan ang pamilyaman ni Manay Nitz Tuanzon. Ray na aga po sa inyo, salamat.
3: Good morning!
0: O day ko kalingawan siyempre pa ang mga diurag ng pag-iriba dyan sa Albay District Public Market. Ang sulamenting istasyon ng radyong madadangog mo puun po dyan sa ngaan hanggang duman sa kalaug-laugan. Manay Joel, Maray na aga tabi. Yan man dyan si Manoy Renan, si Manay Edna, si Ate Nirisa. Siyempre pa si Manay Bing and Manay Josephine, Maray na agatabi. Salamat kan sa inyong daing sawang pag-antabay.
1: Thank you!
0: May isa naman ni Joel, ta kulkugun ko naman ang City Hall, bagaman ang City Engineering. Ini kaya panduwa or rather pantulong beses ko ng pangapudan. Day ko lang kaya nakukuha sa saru kong number sa bagay duman ito sa naraot kong cellphone. Tamay numero ako ni City Engineer Nung Ibo. Pade? Pading Nung, baka lamang nakaantabay ka. But actually, pinaabot ko na po ini dyan sa City Hall. Tiba lamang po mapasyaran mo ining grabe na grabe naman talagang bata. At nagluluwas na kaya baga dyan so tubig hali sa kanal, baga ang sumbong sa kuya, hali po yan sa downspout, gikan sa second floor, kung sa'in nakahimpil ang opisina ka 911, as reported. O, kaya, siguro kay puha na yan ipasup-sup, ha? Kung bako man dyan sa sadirikan syudad, pwede man baga kay malabanan. O tangan, ipong kung baga maski puro ba paano mabawasan bagaman, bad lamang magibuhanan in permanenteng remedyo o kaya solusyon ano sabi ng ipinagrireklamong kanal o imbornal hulikan diyan na po mismo sa may itong parking area nagluluwas ang tubig. Hari nawa masiirip man inikan City Engineering takita magadigdi sa Radyo Uraga nasa pagriparo man permigita man ni Ryan dahil man po kami digdi na mumuliti ka lalo na po ang sa inyong lingkod. As much as possible, gusto ta, matabangan po ang syudad, matauanin atensyon ng mga arugay ning ipinagdudulok man sa tuyang problema, tangani pong kumbaga makatabang kita. Gabus man kita, sabi kang konstitusyon, we form part of the so-called nation building. And parte po kan sa muyang obligasyon. Iyo an kumbaga matawan man boses ang mga katugangan tang daiman minsan o baka daingani kayo nadadangog kan mga ilihidong opisyalista. O tibad lamang po sa bagi kan istasyon and sa bagi po kan sa inyong lingkod, maipaabot po ang siring nakagrangay. Anyways, kung daiman, dahil patanagang ngunyan mag-ibuan aksyon ng kan City Engineering, di ako na mismo ang personal na maduman sa City Engineering Office. Tangani pong ipaabot ang agrangay na ini. O tabata, pirmi ako dyan nagsasaod ba ni Ryan? Halos oral daw ba kayaan ako dyan, hoy? Actually, man, kung para sao dyan ko, di yaon kaya dyan so mga pangaipo. Aram na ni Manoy Renan, nagdadangadang pasanan auto ko, oh, yaon na nga si boss. Rimati na ang buyo, yung pati ang nagbibit-bit kan so mga kuyan, mga pangaipo kan manuko, mga ataman ko duman sa taas. So, ako na yung nasusupog. Anyway, salamat to noon tabi. Aram, mga barkada tayo nita. Mga maray man na pag-iriba. Ano man yung jokes? Rimatin ang buyo, noy? Sabi ko baga paano kay Manoy Ryan, ngunyan na aldaw, day ka na ako, noy, mauli na naglalakaw. Kaya, iyo. Rimatin na, Jesus, ako pa. Pag sinabi ko, rimatin na. Den nga ako sir mauranan den nga ako malakaw nin dadaplusun ning grabe uya pauli na de malate ka pang hanikan Ryan inda grabe na ang rason mo tanga ning kun baga mahanap ko na namang ibang dahilan para malate ka oyo baga remate na ano pa man sabi kan mga basketbolista iba na ang backboard. Nakaantabay man pala ang paparod si Manoy June. Pirmi man baga nakatutok sa imo si Manoy June. Porciales. Ara mo, hangaon di baga ito sa imo. Ay salamat tabi, may tagahanga man pala ako dyan sa may party kang dinagaan. Sige, salamat tabi. Manoy June, ay sana kung natama pa siya, arbon baga ako, minsan na lamyerdana sana ako, dahil ako nagpapabisto. Basta importante, aram kung nagdangog ka sa kuya. Anyway, hindi kita mga tugang sa medyo mas hararumpong isyong dapat ang maipasabot. As I was saying yesterday, ang problema kaya talaga digdi sa satuyang kooperatiba, ang Albay Electric Cooperative, bagamat may mga pinag-iisip na naman na remedyo or solusyon ang satong mga ilihidong opisyales, aron ka nakaaging aldaw, nagpaapod man si LMP, President and Kamalig Mayor Kaloy Baldo, unong kan posibleng pag-operar kan Meralco sa satuyang kooperatiba. Iyan sa mga kunbaga, anyway, ina sa initial talks pa man sa nasinda, ay pa man talagang kunbaga kontratang pipirmahan, kundi siguro testing the waters pa man sana ang grupo ni Mayor Kaloy Baldo kunbaga ano ang magiging reaksyon kan publiko. Pero kung ako sa imo tabi, your dahil mo na iyan pagdagos, tatiba at iulugod ang maging dahilan para madaog ka sa masangling eleksyon, pustahan kita. At ana, because nangyari na kaya, nangyari na. And come to think the admiral ko, pigrireklamo man nga ni duman sa Manila, talangkawon man ang singil kan kuryente. Totoo, medyo sustainable ang sayang supply kan kuryente duman, takon baga. Yugod mo, conglomerates of ano ini, big businessmen ang may sadiri, the likes of Manny Pangilinan, ang vice presidente pa kan Meralco, mayong iba si Gokong Wei, tagsadiri kang Robinson Small. So, in other words, makuman question na kaya nindang mga pital. Anapot, kung papalaugunta na naman sinda, arog kan nangyari kan San Miguel-backed corporation na APEC, itong Albay Power and Energy Corporation, na baga nagpromisa sa tukan mga panahon, tanda pa buunin do, na mapapakarhay ang dalagan kan sa tuyang supply nin kuryente, mapapababaan singil sa kuryente, and gabos na benepisyo. Mala. Dahil pangani baga 1 taon, 2 taon, naka-operal man ni mga 5 taon,
1: So dating pagkakabangkarote itang 4 bilyones, naging 6 bilyones in less than 4 years? Saan ka kayan po roton? So ini mga tugang ang senaryo kaito. Which, kung baga, igwa na kita ki, sabi kan mga abogado, president, igwa na kita ki, pighihiling. May basihan na kita na pwedeng iyuna naman ang mangyari kung inkaso man tugutan kan mga liderista na naman na nagmamaniobra, nagmamanipular, na baga ang miral ko iyo ang mag-operar, magmanihar kan sa tuyang kooperatiba. Nangyari na kaya eh. Ako kaya Manoy Ryan, bakula ako sa masusuyaon, kundi I learn from my past experiences. The moment nasubak mo ako, but sabihon, may nangyaring medyo bakong angay. Despite kan I had given all the trust and confidence in you, and yet nangyari ito. Oh. And the promises you made were broken. Medyo difícil ako makabalik duman. Difícil ako makabalik duman sa dati tang pag-ibanan o relasyon. Arog kay ang personalidad ko Manoy Ryan. Masusuyaon ako noy. The moment ako nasudyaan, rimati ka, tapos na nurulay. Although, mapinatawad akong tao, pero it will never go back. Sabi kan kanta ni Matt Munro, it will never go back the way it used to be. Yung maganoy, kaya kung ako man kay Kaloy Baldo, yor ini kun man sana kun baga pag riparo as in bad lamang unrahon mo an sa kong opinion, kun unrahon mo okay kun day bala ka man, kundi since may nangyari na kaito and yet day kitang kun baga planong masasabing day na ito mangyayari liwat and yet uyang ka na naman the same pala leyo an ipinag-uupresir mong solusyon. Ay saro sana ang sabi ka ni Pai Ramon, an sarong tao kung pauro-utro ang pagkakasala, saro man sa nangyay ang termino kayan, daing karayaan.
0: Bakong iyo pay Judge Ramon? Nag-chat pa lang sa kuya si Pai Ramon. Duminali ka na naman ngayon. Ada iman. Minsan-minsan masa natabi, Judge. Ano mo, idol ta ka baga tabi, Torni. Ano, shots naman kita, Chan. Da iman, nagpapakatutuusan naman ako di mga tugang. Ta, ano pa man ang pagpaparasusugan takan nasa alana kan mga panahon? Uutruhon mo na naman. Diba? Uni na. Sabi ko nga ni, bago lang duman sa pagtuyaw ang sakuyang ginigibo, kada bes ako nagpo-programa. Since nasa alanta na kan mga panahon na nagtukaw po, nagmanihar, nag-operar ang APEC kan sa tuyang kooperatiba, dahil na mag-utruhon. So para kung ako naputon mo, Manoy Jokes, wara sa picture ang Miralco. Period. Since yaw na, naibalikta na sa kooperatiba, idagusta na lang. Ngunyan, ang sabi ko kuta, ang pigihiling kong pinakamagayon na solusyon, masolusyon dyan. Since it was found, na sa 18 syudad, pati na ang mga munisipyo, ang mga LGUs di po sa Albay, sabi duman sa Barreta, nasa 6.6 million pesos ang pagkakautang except duman sa nagkatulong munisipyo na iyusan na sulamente ang regular na nagbabayad kan sa indang monthly bill sa kuryente, ang piyuduran, ang magnito, dangan ang malilipot. Iyusan na ini ang mga munisipyong pinangaranan na daing utang dyan sa Aleco. But the rest of the 18 or rather 15 other municipalities and cities igwa nin pagkakautang sa Aleco, which amounted to 6.6 million pesos. Duma na muna kita mag-focus.
1: Tanganin kung baga ma-encourage, ma-inganyar ang mga ordinaryong namamanuhaan